a n so siwaju lo si abala un go viral niyan ah soro soke niyan si si un go viral un ko si mi lemi o ko si mi lemi e mo ta man dawo labala yi e mo nkan ta man se nbe boro ba ti di koko to ba ti lojupo abala yi lati ma nyanju e

Olamiki omo ibile mo dupe pupo lowo yin o. Awon lo ba ya tawon na pe e wo oko omo yin ni e wa ba soro on ta n gbo ni wipe o lomo nta tomo yi o ba si wole awon le romo bi

0: Olamike omo bile gbogbo adura te se ipatapata mo so pe a se Kama de na penu
1: Akokodaye to ba ti biwa
0: Leyin odun kan ti oko awon papoda Gbogbo ebi joko lati so lori pinpin ogun oko awon Won ni awon mo agbejoro oko awon daada yin lo yanu awon mo O na lo si ma nba awon moju to opolopo nkan Won ni bi awon se ri lawyer nijo ti won pe ipade molebi pe to a pe n to je ti ologbe o Okan awon omi tori pe lawyer ma won awon mo kokuku si arumo je kankan nbe o mo gbogbo bi awon se jo rinrin aye awon atoko awon

0: gbogbo nkan se dero ti gbogbo nkan dun yi o
1: eje ka se mo lu abi o wa jeje lo laye
0: won nigba ti won mo ka wheelie ti won o si tun mo safihan fanran eleyi ti oko awon se ile
1: eje lo lo layo
2: eje ka se mo lu
0: ha anti ade tohun won ni kini ohun o ba bi to da lara awon o
1: jeje lo lo won yo se
2: eje ka se mo lu
0: emi wa bi won lere pe kini nbe ninu wheel kile ri ninu fanran
1: eje ka se jeje
2: eje ka se mo lu abi o
0: won ni oko awon ninu fanran ohun o ki gbogbo ebi papa julo o ki awon daada pe awon ku farada awon ku akitiyan won lo so pe ba ti waye paari laari ban ba ni yo pe to ba lo ya tan ba ni yo ya to ba lo pe eyi ni pi won se pin ogun awon o nje bo ni won se pin ogun won ni gbogbo nti oko awon ni pata oda meji peregede o wa ko ilaje fun omo re to bi sita tawon sese lo fa wale to je omo okunrin onise wari ilaji to ku oko awon wa so ninu foran to si wa lakole pe ilaji to ku n o ki won pin si ida marun nje ninu da marun ta ni oko da kan nbe won ni arabirin ti o bi omo okunrin ta nso won ni koko da kan ka won oko da kan ka won omo awon obirin mejeji ki won mu idako kan kodi merin won ni ida kan to ku ko mo je ti iya ta n fi saye loro ba di court araisi won wa lawon bere si ni sun ekun pe ha nigba tawon ati e pade sheeti kan sokoto kan ni nbe lorun re won ni awon lawon koko lo si gbajugbaja oja kan badan ti won tin ta akube awon wa koko lo ra shirt meji aso re wa di meta sokoto je eyo kan won ni ba won se bere re o ba n ba wa ri se brikila awon ni ja jo lo se ba n ba ri se agbaro awon ni ja jo lo se ba n ba ri se apon meta awon ni ja jo lo se won ni ba won se bere re o ti gbogbo nkan fi bere si ni sarajo fun awon wọ́n ní ẹ̀sùn tẹ́rẹ́ ẹ̀sùn tẹ́rẹ́ ẹ̀sùn tẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ yìí ó sì ṣe bẹ́ẹ̀ ó dìbú.

eto kan be ni Splash FM ton pe ni Agolajin. Won lo so pe ja kokko lo tender oro yen be na ka gbo nkan ta awon eyan ma so ko to di pe a lo si court. Emi wa bi won lere pe te ba de court awon wo gan le gbe lo si ile ejo. Won ni oko awon lawyer ati omobirin to bi omo okunrin ta nso itori pe o da be ni pe eru ti wa nbi kini ohun awon oduro gege bi plaintiff awon meteta ti mo da ko awon oduro gege bi defendant emi ti en persuade won pe kun o gba fọlọhun ni ife wahala ni o lori oro yen o e mo pe mi na ogba ni o ye ko ye yin but oro willy ah ngba mi emi ti ri obirin kan to je pe omo obirin eyo kan soso lo bi foko re looto omo yen na ni agba omo o sugbon nigba ti oko ku won wa lo ku awon gende olodum merin mi wa to si je pe oko re lo bi won sugbon ko mo won si pin ogun fa awon mo na e ogun nu na diwala o diwala tori pe arabirin ko ti e mo pe oko ohun ni yawo mi rara to bi awon omo merin obirin ro pe boya ohun ati oko ohun atomo ohun obirin nikan on lawon jo wa nu aye tawon jo nsaye lai mo pe awon merin mi pelu ya awon to di marun mo nbe labala bi kan eyin okunrin

ka gba fo olorun ni simi o ka gba fo olorun ni simi ka dara o se ko lai gba ka gba fo olorun ni simi Madam, I know you are listening to me this morning. Eyin le ni wakati mo da yen o. Awon eyan ti ni jogun jogun o te ni ogun gbe. Si je ko ye wa pe ka ma fi ogun kun ogun ka ma tun sun ojo ogun si waju Hello e ka ro sa wa bi e ka ro ma ah ipe yen rebete Mo mo pe madam the point yen mu awon point meta ti mo ti fayo yen

0: that will be the last call. Bimba gba ipe kankan ni isin o di eyin eto yi tori pe teyin na ba wo oju ago e ri pe ago meta ti fe lo lu. Madam, mo mo pe ngbo nto poju ninu oro yi ni suru. Eto tu tele ni nitori ojo ola awon omo yin. Eto tele ni pe eni to jogun ko dabi eni ti ogun gbe. Pari pari re wa ni pe ka gba fo Olorun. Seri eyin eyan wa lori eto yi mo ma ngbe fun yin gan ni o. Ope Yemi Ali gan o beri fun yin.
1: Aye gba jeje. Ile aye ta wa o.
0: Emi na wa gbe wa bi kundusi.
1: Aye toto, aye toto, aye ma.
0: Seri oro ologbon o ma njora won ni o. Se wa ri tawon ti an ni arun opolo yo ma ya soto to ni ko ni jora won. Emi ti so fun won ka to wo ri eto pe ile ejo ba wo. E stop se be jare.
1: Aye yi okun ni feso daye.
0: Se wa ri iwon bogun ti an pin fun eyin atawon omo yin gan. E lo mo manage e be. Ke wa ma gbadua fun Olorun ko gbe yin lori soke ateyin atawon omo yin. Omo meji te biun olowo orira o. Ke wa ma gbadura fun awon omo yin ki won laluyo ki won si lami lakalaye. That was the advice I gave to her. Kato wa debi gan to joju ogbagadi. She cried. Emi ti be won e mo sunkun kankan mo e gbagbe bo se sele o bolon si fe tunu. Ah, an lo lori eto agola ajijare. Sisi on go viral. Oya dagbere papapa.
2: Mariam Opeyemi Ali mo dagbere fun yin lori eto ago large pe o sun di ojo mejo.
0: Eje kemi ati o jo mo so leyin eto lori ero ibanisoro mi 0816778 2354. Egbo lekan si 0816778 2354. Aminat Adetun Badmus loruko mi mo tela yin ele to nse be to nse daada eja to pade lojo mejo layo ati alaafia ire o.

0: ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan mo ki gbogbo olugbo mi jake jado gbogbo agbaye mo gbadua loni fun yin loruko Jesu iyanu ojiji e ma ri
1: amen
0: iranlowo ojiji e ma ri
1: amen
0: olorun lese kese olorun lojiji olorun iyanu pa pa pa loruko Jesu iyanu ojiji e ma ri
1: amen
0: iyanu te o lero po le sele iranlowo te o expect anu to koja oye yin abi to koja ojo ori yin o ya odari sodo yen bayi eyin ni mo nba wi lati oni lo mo be olorun ojiji olorun ti ma nse yanu to ma nya ni lenu lairo tele o ya ko ya yen lenu Matthew ne ilu nla kan ni orilede wa yi mo foruko bo won lasire sugba awon ara ilu yen ti n ba ti n soro lowo won ma mo pe awon mo nba wi sugba won ni dako tora won loye atologbon lo nbe nlulu na Matthew lecturer kan be nbe university o wa nilu ta nso yi lecturer kan o nbe ninu suku yen o ma nko awon omo lewe ni iwe Matthew sugba baba yi fan fera die won ma nda ese gan bi lecturer won ma nda ese omo benin kan be eno school won o ma nso fun lecturer ipe baba egba Christi gege bi oluwa atolugbalaye baba yi o ne gbo ko gba Christi sugbon lojo kan okanu awon studenti to n gbona die o yan si baba lara baba ba bere gangan Matthew lecture yaya were o bo sita o rin kaakiri o ma ko gbogbo document o ma ko lowo pelu aso yiya lorun o ma joko lenu ona suku o ma se were won gbiyanju lati wo won o ri wo leyin bi osu mefa to tin ya were omo benin jokini ana to ma nwa asu fun emi re wa gbona pe se baba yi se bi o se ma ba lo nanu o wa lo ba gbogbo awon eyan wa duo ni waju re bi pe ki lo fe ba were so ibi o ti duo en waju lecturer re be lo so pe lecturer ni yes o fi ariwo da lohun lo ni mo ti wa asu fun yin nipa Jesu e gba Jesu se gba Jesu nisin be ni were dan pe yes now lo ba ni pe te ba fe gba Jesu e wa kunle kin gbadua fun yin be ni were so pe yes now okunle omo bi ni so pe e gbe owo le aya yin ke ma wi bayi tele mi e so pe Jesu Oluwa ni were na so pe Jesu Oluwa now Matthew gbogbo oro ti ge yen ba ti so baba yen o ma so pe yes now ni o fi pari re o ni e so pe mo gbagbo pe o wa si aye o ku fu ese mi o tun ni yes now o ni e ma so yi pe latoni lo mo fi aye mi fun baba ni latoni lo mo fi aye mi fun yes now baba e so wi pe emi memo ma bo ninu mi be ni baba so pe emi memo ma bo ninu mi yes now igba to ma sori ofe si je so pe Jesu Oluwa wa baba ni yes now be o se po pe yes now ti yen sori ofe emi memo ka bale ni o ma gbara olorun bo se sise lai lewe lai legbo o ti soju e ki se kan ki se meji ki se meta o na le bo bo se na le o pariwo o n po to lenu gbogbo awon eyan te wa nbe won lo ti pa o ti pa o awon to ye oye won lo ti pa o sugbon loju ese nigba to ya oju baba were wale oju lecturer wale o bere oyinbo what am I doing here what has happened this and that bi ara were se ya nitori pe o n reti ororun now be lariwo so nilu pe be lecturer ara won ti kini o ti ya o the same God oni mo gbe wa olorun ti ki se kan ti enikan sha mi oh my God he said ya no now o ya ko sele ninu aye re mo wo awon kan ninu emi en saisan ara yin ko lagbara egbo oluwa olorun now oni mo pe sinu aye re o ya gba iwosan bayi gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin tin ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti nwa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin
2: Matthew to ba le sise fun omo binrin yen ma go inu we Mark chapter 5 he said yanu meta lo wa nbe meteta o de sele now alakoko were ara gadara lakepa mo gbadua ta lo sami loruko Jesu ofa were lara re lara omo re lara iran re olorun now o ya ko wo san bayi Matthew Jesu pade were gadara loju ese emi yen jade lojo
3: Jesu si jowo won awon e mai mo si jade won si won awon elele lo agbelele si tubu
2: eh lojo Matthew ko se ka lo kabo enikan gbo mi o fa isan fowo kabi to ndo lara o mo po pade woli re loni mo ra se olodumare o fa isan o ya ko jade lara re bayi ai fowo kan be la igbawosan fowo kan fowo luibe luibe ke emi to so nbe ko ji luibe sori lo wa bese lojo mo pa sha iwosan inu wo lorun o fa ese o fa tinu tinu edo tinu ifun tori tinu opolo tinu oju tinu apa tinu itan o fa inu kidirin o ya jade mo pa ni ase loruko oluwa loju ese gba iwosan ene keji lobirin onisun eje loju ese lojo to fara kan Jesu isun eje gbe o ya bayi isun eje ara re o ya ko gbe ma be bayi mo ri awon kan ti pin yo loju won iwosan latorun iwosan latorun o ya ko wo osan bayi onise iyanu lo ran mi si o ene keta ninu Mark chapter 5 o lo okunrin centurion yen ma yen o lara omo ohun oya ki Jesu ko wa mu lada lo ba tun so o ni baba e ma wa le mi e kan so tele ara omo mi oya loju ese ara omo ya mo ran oro loju ese oya gba iwosan bayi ise re gba iwosan bayi aye re gba iwosan bayi gba iwosan bayi gba iwosan gba iwosan gba iwosan gba iwosan gba iwosan gba iwosan eyin ni o gba iwosan gba iwosan iwo ni o gba iwosan gba loni o gba iwosan gba iwosan loni gba iwosan oya gba iwosan gbogbo eyin soldier of Christ patapata ojo Monday o ni ipade soldier of Christ ni ori oke no more war ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christi gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christi to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun ma nfarahan ninu ipade yen gbogbo won de ma nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no more war ni lu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati Iwo Road te ba ti de Iwo Road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no more war ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba AK47 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agogo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o n to nla koja yen o bori e o la nfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa Matthew ise ti oluwa nse lowo ni challenge awon eniyan ti ota de owo won nla ndi pelu lowo a n ja ede owo yen loruko Jesu nitori pe loruko re ni gbogbo ide n ja eyin wo le n gbo mi laaro Thursday mami mo be o ma gbe ororo kabo atowo re ma gbe bo o ma ti di owo yen se kowo yen o kojo owo yen fe gbiyanju o de se wahala o sugbon wa je ori bo se nkojo won tuka ma bo nu adua adua lo le se brother adua ni yanju e bi o ba sadua Matthew awon eyan ni wa mo bi o ba si yanu awon enikan lawo ki nso eri ah no bi e ri se po to ba ye peri la fe ma so lojojumo Matthew ah ni raye program mo ko ni sari iwaju mo abi be ko ni enikan ni daddy eyin o ki npowo lojojumo o ba ye powo mo fe ma pe excuse o iyan ma ejo ti ma ronu sugbon lo nlo ran mi ise to de ran mi mo gbodo se loya leyin ekan abi ojo meta ninu osu leyin re ise oluwa nlo ni Matthew ki se tori owo mo fi gori opepe tori nti mo fo gori pepe o ni itusile enikan de ngo mi loni aye re gba tusile ko sami aye re gba tusile gba tusile ori la ro toze ma gbo to ba ti de challenge ni malete to ba ti de challenge wo ma to tun lo se malete so kale ni no mo wo lodo babe an express ni lodo babe K47 wa ya na dua o ngba yagiyagi lara mi ta ba ti pari ni aro ojo toze yen o tun ku isoru lojo Friday iyen wa ni agbara isoru awon asegun iyen ni agbara ago 12 esi 5 abo ni daji oru awon angeli ni o lagbara sa iwo na wa tito sei olohun o se o gbimo o ra anugba ona la ilekun to ti ma si ta lo sami ona la fun o bayi ona la fun o bayi ona la fun ona la fun ona rela olorun lese kese olorun lojiji ise yanu ojiji o ya ko bolu aye re ma ni pari o gbe ise yanu ojiji mo fe ri o pe now mo fe ri ise yanu iyanu ojiji now mo fe ri iyanu ojiji ma bo lodo mi o ya ko wa sodo re be Matthew aso tele meta n lo wa nu bibeli alakoko ni woyi amodun olorun so fa abraham o ni woyi amodun genesis chapter 18 lo wa o ni woyi amodun a n bo sinu ile re a wa jeun be o de ri be ise iyanu elekeji o ni woyi ola elisha wi pe ni woyi ola a o ta opo rice kan ni 500 naira o de ri be ise iyanu eketa o ni now o ni kiesi emi o so nkan nisinsinyi lẹyìn asọtẹlẹ mẹta yẹn kò sí mi mọ lamọdún lónìí àti ní woyí ọla Matthew tó máa sàmì lọwọlọwọ báyìí àláàtì abàmì ẹyin wo lẹ sàmì ó yẹ gbà bẹẹ ògòbu ayé rẹ ó máa jẹ oyin ó máa jẹ oyin ó máa jẹ yanu ó máa lẹrìí ẹrí rẹ yóò fìdí múlẹ gbogbo ẹmí tí ń dọ padà lẹnu ọ̀nà church ọ̀fẹ́ gbégbèsè ọ̀fẹ́ lọlé ọlọ́run ẹ̀mí yẹn sọ pé kò sọnà ẹ̀mí ọ̀run àpáàdì ni ìwọ náà sọ fẹ́mi yẹn pé ń tẹ̀lé ọlọ́run máa lọ títọ̀ sẹ́yìn lórúkọ jésù ọ̀run ṣí fún ọ báyìí ọ̀nà ńlá Matthew wọ́n ọmọbìnrin tó wà lórí òkè bóbó ṣe ń sunkún ó ń sunkún kí ló ń palẹ̀kún ó ní kí ló dé ẹwọ́n gbẹ́sẹ̀ lé ayé ẹ̀ láti bí ọdún méjì mo ní mọ̀wọ́rẹ́ ìwọ sáàdì ó ti fi lórí òkè ọgbàwé ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta nígbà ọjọ́ kẹta ó bú sẹ́kún gbẹ́ mo ní kí ló dé ó náà ti gbẹ́sẹ̀ kú wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ kú máa ṣe ní gbẹ́sẹ̀ kú Matthew wọ́n gbọ́dọ̀ gbẹ́sẹ̀ kú nǹkan ju nǹkan lọ Matthew akú arapa orí wẹ́ẹ̀rẹ̀ ó fẹ́rẹ́gẹ nǹkan ṣe kíni ó ju nǹkan lọ sá mo gbàdúrà ayé rẹ rí ìyanu ọ̀nà sí fún ọ ọ̀sẹ̀ iná lọ́lẹ́rì ọ̀sẹ̀ iná lọ́rọ̀wọ́ lọ ó ń ṣe ọlọ́run ó di ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ló máa rí ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ lórúkọ baba ọmọ ẹ̀mí mímọ́ agbára tó bá lépa rẹ ó máa tẹrí bá fún ó ṣe bẹ́ẹ̀ jésù olúwa wa tó bá di ní ọ̀la n ó máa tẹ̀síwájú àwọn wo ni a ti rí iṣẹ́ ìyanu òjijì n ó máa tẹ̀síwájú láti bẹ̀ lọ mọ́ gbàgbé o mọ́mí láàárọ̀ tọ́sí ẹ̀jẹ̀ á pàdé. Yeah.

0: ninu ago awon agba o ya jade wa
1: amen
0: olorun tu o sile
1: amen
0: bi aba tu peteru sile atu o sile
1: amen
0: paulu ati silas ta ba tu o sile

0: So emi agbe only functions ola functions to ma nlo laye yan ma ba bere nbe lola awon functions e laye yan to ma nlo ah egbo mi sa a ma tu aye da ma tu aye yan da ara emi yen o ma je ki aye yan da be pe eyan ori aye wa o ma je ko da be pe eyan ni opolo abi eyan o mo se bo ti wo ko gbo to asa soda lai gbon a de soda lai mo se emi buburu re so wa gbadura keta pelu itara to ba gbadura yen wa je ku gbara ku ma shake ku ma shake ibe ni tu sile ti ma wa so pa oluwa gbogbo emi ago
1: gbogbo emi ago
0: ninu ri ajo aye me

0: Wabo.
1: Amen.
0: Oma bo.
1: Amen.
0: Oma bo.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ojo ti yen ba ti bo ajaga tola ye yen yen. Ayo fe sanu eyan je so ton fun e. Won fe connect ye. Igba ti emi ati ase anu to ba bale o ni o ma force won lati sanu fun e. E tewo si mi, mo ni wara anu ba.
1: Amen.
0: Mo ni wara anu ba.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ororo man tu yen sile. Ororo man connect eyan. Ama ran ni lowo ja sare gbo eri na
2: oruko mi ni Ramoke Adekola lati Academy mo dupe lowo Olorun se bi oba ni mo bi o ni gbaduari lati 2026 ni ilere oni foto mi ni lati 2026 mi ilere 2016 awon mo ni npe mi ka ki popo nkan ti tan mo nile mo ni se nji lowo sugbon nkan tan mo npe poti yagbe ni abi kan ti mo bi o wa bi o da do school re ru patapata sugbon tata won mo mi npe mi ki mo sa fun mi won ni a won ni mo mi won ti so yin dagba na ma won lowo ti won so be mo wa nke mi re ni kankan ko si ya ko si baba ko ti mo nta ti tan enikan wa dawin pe won pa program se bi oba mo ni mi mo be won ni tin ba ti dore leji iya yen be laarin ti a se so le epo mo gbe bagi da ya ba ni se mo ni se bi oba mo nlo mama yen ni ka wo mo ruwa igba ta de bi mo joko si bibi bi ile mo wa wo bayi iya yen wa nbe yen ato mi na tin wa mi mama mo ni sokun mi o ti se bi o ti kankan lowo mi ma mama ni se dagbo ko ni mo ni dagbo ijo na ni baba nse ayeye ojo bi baba wa wo ofi mo wa na wo nbe yen mo ni to ba je pe to ton ni wa pe baba Mustafa lo mu yan larada je nri ko ti ntoro je ko si kankan lowo mi ko ti e se yi pe o ni ti fun mi lowo je lalafia lati rin mo sa sunkun be iya wa ni se bo ni gbagbo o ni ki jade ki lo rororo abi amo mo ro mi apo kan mo wa joko kero to de ya yen ni ki se aso ki fi la ki mo mi ki to rororo la ah olorun se bi oba mo dupe ti baba fi pari isi jodupe won ni joko
0: eh so pe

To e kaabo pada lati oju oja gege bi ati se so na la fe mu ilere wa se tori pe omoluabi la wa ikan ni omoluabi na le sin gbo yi ikan ni splash 105.5 fm the integrity station promoting right values oya ja agbera ofre gege o di ile oni temi o dodo are orilede nigeria re bola ahmed tinubu ni o lo ti se akojuwe sultan ti le sokoto alhaj muhammad saad abubakar keta gege bi ohun kan eni kan pataki kan laarin ilu ohun eleyi to je pe imo dawo eji duro bi nkan ba fe sele bi iji bi laasigbo ati rogbodiyan ah tinubu

0: e free
1: ani atowo ba po yin
0: e mo le ko jade fun ara mi ba ni mo ko
1: jade e ko jade e ko jade e ko jade
0: ta ba pare eto
2: e won je ton wa ku
1: eh
2: yo bi meji ba le ba le no studio ah ara le san kan ya o
1: atari wa la po re
2: ah emi o lo emi o lo ah e oge ki se ogun kan ni kini e kan sa gezi pe ibi temi ti ma oke won logun
1: eh
2: oni pe bi apere ni si ta ba sa ju won de joku lati yan nana
1: eh
2: ko si nkan ti o ma nse ara mi gba yen so to ba di pe won ba wa nbe tan ba ti joko ti yan legbe bayi gbogbo eke gbogbo ori o kan ma dide ni yo ma dide yo ma dide
1: yo ma dide ka fun mi
2: yo ma dide
0: oba ni mo to wi mo
2: yo ma dide yo ma dide won ga eni yi eni yo du lasan
0: hmm
2: lenu pe ka yan nana ka ga won te ba lo ni chance ati dare to nko
1: ah
2: Bébé Vényan en la son analyste.
1: Eh, hey, what's on ye?
2: Ah.
1: Eh, hey, Ogbeni, what's you, Abidja? Eh, hey, hey, alors, ni mo de le yi. Iwa gege bi la lu de anyanana. Ki le le so sin ti, Ogbeni, oloku dana so.
0: Mi yo loro kaka ba so se.
1: Bwe, na lori.
0: Mi yo loro kaka ba so.
1: Ti da, bako si wala.
0: Ibi, arasete yo konin si.
1: Eh.
0: Yo, yorubare te pari yo ropi. Walo mo le bakwe le yako sa soda.
1: Ok.
0: Bobo, wabrukun, obalo wo yin, ojogwen. Ok.
1: Agbani Wasiu Lalude e ja wo nkan ti eh ifigagbaga to waye lana laarin ko ti Fulham ati ko ti Chelsea itowo gba bọlu Alonso kile le so pelu first game akaka wo ama yi pe a le fi match kan a le fi judge but at least a ri awon nkan kan dimu pe boya ti Chelsea o ni tele to dabi eni po fe e fi sibe abi ntan se tele ti won se mo
0: eh n temi le so npa won oju pe taba ko wona iko yi je iko to je pe won le me focusin ya fo gbagaga tanan taba de wo eh o ti implement style re ti ngba ni yen ninu bayan liverpool sin bayan
1: mm
0: 3-4-3 ko ma play wing back so a ri pe nkan to je kan exaju eniyan a de wo awon meji to fi se bi eh midfield lana awon ta wa fasata ni mo le so pe Romeo Lafia
1: ti e ko le o awon ti won wa
0: e kan na ni to ati jade ba ategun lu gbe wa
1: awon ti won wa versatile okay versatile
0: se ti mo wile kan
1: e ko le o
0: e ti mo wi na okay eyin le pada ran mi leti so emi ro pe ta ba wo Romeo Lafia ati Reece James o je king ise e rorun fun awon to wa lowo iwaju eh emi de le so pe oluko ni ti se nkan kan to yato to je ki ko yi akoko na ti ko ba n play bi a se n play lati le di pe agbo waju ni mi awon so definitely ise ti iko ife se won ti n ri se o ti yato si iko to je pe yoo struggle pe awon agbo wey ni o wa pada ba awon mi awon kan
1: bi man city ni weekend
0: bi man city weekend iru nkan beyen ko da to fun iko ta wa wo won lana sare pe awon agbo waju metaeta n lo mi awon metaeta so le to tun mo se pe iko yen ti n jomo nkan ti oluko ni yen n gbin sino kan yebo le kukuru ibi to ro ku si ta de ban tenu mo lati gbe ina ni ibi asole so gbogbo ti won se npata ti won ba sora
1: take Sanchez ni se ju
0: ba sora Sanchez o ba gbogbo eje laarin ka di jukaya
1: yo pa kan to da je
0: ni di asole gidi iru ball na yen ti ba nwole lowo asole top team eh I team yo ti la asole o tori pe most of the time e lowo David Raya ni sa to koja o wa la awon to je ki won gba league at least David Raya la san yo save to be 30 points
1: o save bi 30 points si won ba gba la ti won ba gba la
0: so factor asole o se yo kuro ninu team to ba mo pon la ambition pon fe gba le although am ambition Chelsea o boyan fe konjo ni o ta pe ambition pon fe gba league ni won ni asole yin o le lead won ni be kan gba league but aya pa mi se
1: pe awon ball kan lana to fo tan yan yan
0: go Joshua King yen lati gba ball nbe yen ni position bi to wa won
1: o ta ni lo yen ta ni
0: ki ball re wole nbe oju tan ma ton fi yen ohun na o mo mo pe oju mo ti ohun na
1: pe beyin na reporter ni
2: fide lebe ni
1: tell you reporter
0: e bo fun ara re mo pe ti ball ba bale yo ta
1: omo
0: so se mu le ni sana lo bere si aso le ni
1: elekeji yan o try
0: mori
1: bobo yan ma lagbo ko duro
0: dada o kan ti so wen ti o ton selling ti e ni yo ba omo olomo na
1: se mi abi e meji
0: kaloba to ri me kalian ba to samulu mi na ni nkan ta wi ko la mo wi
1: ikan be to sare jade ka lo yin ori en to lebo yen wa pe nti e ni
0: to sare se si so e mi ro pe aso le un lapodo temi o ibi ti akude chelsea kusi mo le so pe agbo eyin won won si gbianju lapodo temi bo agbo yen na se nilu atunse die tori ru fault ti won se ni bere figure wa lana yen se ti reverend fun yellow card ba mi nbe o
1: achi punk ko
0: se leve ko wi ko ni
2: ko
0: wi
1: ko wi ko
0: so ta ba wo e mi ro pe iru foul be yen gba mi ma list red card o tori ta ba wo dada en tin be lapo kiyin o le ba omokunrin bo se ti jabo
1: gbo lo so ale pe ni last man
0: ale pe ni last man ale pe ni denial of goal scoring
1: denial of goal dog zoo
0: so lapo do temi o
1: won africa wo se fun
0: won ra fa ni gba ni o won ra anu gba latodo adare ayo
2: nkan demi kan le ibi nkan bi meta ti mo shakesi nu ifigabaga ko Chelsea ka yo ti friendly akoko o ni physicality ko pama tele tele ti won ba ko lu pama lawon aye kan o ma yonda bo sugbon
1: o
2: ma fo sugbon ko pama lana mo fe le so pe o fo iyan akoko
1: emi o fo fun wa
2: elekeji o ni intensity elekeji mo ri ni eleketa ni pe confidence pe ti player ba di bomb ti won ba yabo player
1: ko ni gboya pe
2: ko ni gboya
1: pe eya fa o mi
2: won mo shakesi yen na lara won agbabolu ikan ti Chelsea lana cause Chelsea da mo tele lawe bi yin abi awon oluko ni to koja papa julo ori agba ni wa kwepo iyen Rosemary
1: ti a foro le lo
2: ti won ba play ball si awon player Chelsea boya won na na pass fun ra won ton ba si wi player kan to kan to kan to kan preyo won to kan le won wala de sugbon mo ri yen pe iyen ti kun nkan to wa nle
1: te ba gbagbe mo so nigbati Junaldo Abel oluko ni Xabi Alonso soro nipa Kopama pe ma worry e ri the best of Kopama ni sai o da be ni pe because one go one assist abi
0: one
1: go one assist so by doing that oro to so nipa pe e ma ri best of Kopama oda ipo ti
0: o ti fe ma ri me
1: to ta de tin ri pa lati first game ta tin ri pa lati first game so e ja fi yen ti be yen Gary Neville ni pe o nti wo gbogbo first game bayi o nti ri pe ko si kankan to le compete pelu ko Arsenal sai
0: lakoko na a le so po opinion ti eni but abaton ale ka foju nu wo lapo abi bayi na pelu ifigagbaga akoko se han pe opposition ton ka lu ku pade ototo ni sugbon ari ru Coventry City ti e ko Arsenal pade yen ko si pe Coventry yen o da imoyan Arsenal lo fi jo pe Coventry won ojo team nja tori ta ora we
1: we won se gba bo to ba pe ru team
0: mi ni ta ye pe ru bi ru Man U ni o le Coventry City
1: ki ni de Man U le fi sapejuwe
0: Man U lo play against
1: newcomer
0: to je ru won
1: to je set
0: to je set ru Coventry City gan le champion lati the championship
1: so definitely bagani group Coventry gan bi ra pe bi meta meri
0: all city nsin playoff lo gba ko to qualify ko sepo keji gan ko qualify dare le so le to ti mo se pe en to sepo keta ni lo ba won wi amere meji sodo en to asepo akoko to ba ki won kile yan fe so npe so le me fifi won we pe la pe bi Roman U ni ru Coventry yen ba gba
1: e ba ma ma Coventry yen ma ba gba Arsenal da
0: e ma ba so yen na je o pe Iro City yi ko le ya mi le won te ba gbo pe lo relegation lo pe sa bo tori ba bo se lodo Man U na if ma ro pe abo na ma nkan
1: kan si
0: abo na ma bo gba
1: bo tori pe Man U
0: bo tori pe Man U gan jo yen won le pada da ni next match won o kan na lo satun se bo ijo yen team yen o da ni jo yen ta ma ngba lo be won o le ojo waju to da yen ko ma so lapodo temi mi ro pe irun to sele si won yen Coventry City ta ba won ba Coventry City gba won ba gba bi gba ta ba ba yen wi won sinu ila ilu lati ibere fi gagbaga won to fi pari Alis won le to six shot on target. Tawon alatako sin just one. Gbogbo total shot ti Coventry ni boya loju merin lo. Ati offer ti won block ati gangan. Ti fi gagbaga fi pe ni 90 minutes.
1: So loju na yin bi awo kakan ti awo boda awo. E ja wo first round if match day 1 o ada aka fe fi match day 1 kakan fi gbe nkan kan jade o kila yin o fi gbe jade.
0: eh ta ma ni ke yan wo ma de won ta fi wo ta wa won top team to ye po sumo ki won gba league o se ne kan to sumo yan level iko arsenal
1: brighton to na me nko
0: na mo so mo ti so mo ro pe ta ba so ara won pa won top team to sumo ki won gba league
1: okay brighton o si
0: brighton se nu won ta ba so ro top team pe to sumo ko gba league awon eli kini ta na ma nse
1: Leicester City na ma se wa njo ni mo
0: eh ngba Leicester City wa seri o ma sele leko kan ko wa yibe
1: to ba igbe kokan yen ti kan brighton na
0: seri leko kan titi won ta n so ron pe ki se rasi ko ta sna tan tan yi ni o kan ri nkan yen se ti o de je lo be
1: asiko ti Leicester City ya gbogbo awon
0: to ti won go won sun lo tan yen yen even arsenal gan lo sun ma die ngba yen gan boya arsenal gan lo sun
2: ni gan ni o na
0: o ni kan gan ni o
2: ni
0: ma ni we arsenal ni kan ni ori na lodun yen gan so le to ti mo se pe iko yen won won si better ju gbogbo won akoye kulo Liverpool teyan ton le ta tin soro tele tele ki o tori won gba figa gba ga kokon ni gbeyin gbeyin asise ton na se mo awon tan gbe mi leju mo le so won pa Alexander Isak ati Florent Wiss ikankan na mejo justify pe owo to won ni fi ra won wa so ta ba le soro Man City to ati ndi pe defender ni gba yan le iko yen o kin se ko te le ma toka se pe o ti sun ma to le gba league nba ta tin de pe attack o le score to de pe Maguire ati Jasko Vardio lo se score so mi ro pe nkan yen la podo temi o Arsenal yen kan ina lo si join to ye ko to sonmo to le gba league ni sai
2: ta ba ni ka wo nti Gary Neville so gege bi oju to yi onigaluku na fi wo ko si eni kankan to ni in to sonmo Arsenal ni la ko na ka wo gba awon to n compete pelu Arsenal ewo ni o ni oluko ni to ti pe to oluko ni Arsenal nu won ko si Arsenal ti lawon agbabo tan si lo bi sa merin nbe yen so agboye ko gbe agbabo lo Arsenal even ke lo ko awon mesi jo ke lo ko gun ojo agboye yen o le sare wa nbe bi ita won
1: ta mo kan sa fi ko awon agbabo awon kan
2: ti to ba fi le mu player ni bi 80% awon to ti understand the game
1: ton
2: ba introduce ton ba gbe player mi won o ke gbe agbabolu yen even ti player yen ba flop ko ni han loju awon eyan gbon flop cause awon to wule ti jesan ko sa ko ni team yen ise da won cover e papa julo ta ba ni ka wo awon ton ko wole gan omo solis yen ise lo dabi gba to si wa ni arsenal ti pe ti pe pelu isowo gba ball e
1: bruno na
2: so ta ba ni ka yen tun je anfani pe epl na lo na ti wa so ti understand the tan wule nse nbe ko se to yi o le gbe gesi ti Arsenal ko dani lowo yi in to wa le Arsenal na se na ni pe ki awon kan ti won fi nja ko ma lo di pe injury lo setting ikan kan lo bi osu meji osu kan ti o ba ti si yen o ko mi o ya pe iko gbe agbabolu kankan ni in to le fi Arsenal
0: ba te don soro awon ta so gan ta ba ton wo ko yi gan depth ti won ton ni gan ki se gbe first team player team mi
1: yẹ lawon agbabolu to
0: wa ni joko gan nigba te awon ibereseese ba n joko Martin Subimendi Mike Merino ta wa bench ninu oko Arsenal Victor Yokeres gan na joko ninu oko yi so ta won so ran pa ko ta ba wo to ko so le joko yen gan ta ba wa ninu oko mi ayi bi Martin Subimendi gan na link mo iko Real Madrid yen nibi to mu yanyan de to gbangban de o de wa n joko ninu oko yi so iko yi nti an ni joko gan ti ko mi na ba ni lowo lowo bayi gan go so pe o n le se nkan kan gan
1: edakun e ma binu pe mo gba oro lenu yin pe kini edakun omo yin ko zuma ibole gburu e si
0: ni bo ni ko zuma ti papo mo akorere ona bo na pa ona bo le gbajo ra won
2: kini o yi kini
1: aja sa fun mi lorun ni se
0: boni agbajo
2: o ma mo le aja fun ki lo le ta fe
0: ha ha ponrin na ba re mo to je
2: ori afefe
1: lori afefe o fun ya lorun pa lori afefe abi
0: o me le se o so mo le le olungbo kinjo sun me
1: bo le gburu esi
0: emi o mo
1: se ati ko lomo ni
0: se mo bibi le omo tele
1: kozuma
0: ai ona bo lo gbajo mi
1: irun ma le defender
0: ni se ni bo ni yo ba ti gba ba oruko yen tan
1: iko Aston Villa mo gbure last nigba kan bayi
0: eh gbure eh wa lo
1: e ti ko lo mo tan yan
0: ani e wa lo ibe mo Villa Park e se mo lo UK
1: mo lo sase ma se fun yin ni
0: ke lo se fun yin
1: e toro wo ko fun yin te ba ko lo mo wa la yin gan le se pe fun
0: atokan
1: anti an so mi o de be anti an wi
0: ke gangan ni mo ran gba yin gan tin san wo
1: mo ta yan gan
0: ki wa lo de gan to fi je pe emi na ni mo seyin
1: ah
0: te ma kuro mi ju juma e so fun gbogbo omo Nigeria won fe gboro ni won fe gboro lenu yin
1: ara popo ba se ma awon kan ni pe beyan ba fi owo sabi aba to ba fi se oju eyin o ri awon atari te gbe korun e tun gbe nkan korun wole agbara o ti e ko ri be o
0: atari
1: o n affect network now e bi na we yan complain ah ya yi koto ya ko yi koto na ya ko yi koto na
3: Alright.
1: Fun kini?
3: Se okan fun isodotun aladase.
1: Wala.
4: Hello.
1: E ka so oruko yin.
4: E ka so
1: oruko yin.
4: Ah, Abdullahi ni Latokio.
1: Lati
4: Okio.
1: Ah. Ara ile waja.
4: Victor Striker.
1: Nbo nle tin, nbo nle baba e loke o.
4: Ah, agbole lawo ya ni le baba mi ni gboje.
1: Gboje. O ma gboje ni o.
4: Ben.
1: O ma si ale mi.
4: Ah,
1: ile ajana ile ajana oro nle baba te mo to bi eh ajana oro toke toke o mo ko meji meji ajana oro ti sale toke abe ni o ti to gba wo to tin gbianju kase
4: ah boya lati last year
1: eh de jerry
4: be ni sir
1: da eh eh de figba kankan ko rewesi okan
4: a tun ni ka tun gbianju loni
1: a ti ra won kokan ti won o ti ma fi se yeye o
4: ah nso nu eku le mi te ma se emi
1: eh eh eh eh eran se lowo le ni
4: eh
1: se len se loki
4: be ni sir
1: o ti a dobe bayi
4: oda
1: every 50,000 naira e wo kan
4: ah alhamdulillah
1: every 50,000 naira wo kan won pe yin laipe yi se nbo won ma pe won bere account details yin ọ̀rọ̀ ti káṣí ẹ̀ kò ní kọmíṣọ̀ kankan kò ní iye tẹ́ ẹ jẹ náà ni wọ́n sẹ́ndì sí i
4: ṣe bó ṣe
1: jẹ́nu o ẹ bá ń kí wọn nílé o ṣé ilé lẹ́wà bí ẹ ti bọ́ sí gbòòrò
4: mọ́ mo ti wà nílé báyìí
1: ilé lẹ́wà ní lókè o lókè o ẹ bá ń káwọn aráalé ẹ bá ń káwọn aráalé oúnjò oúnjò oúnjò
4: oúnjò
1: oúnjò àmọ̀kòkò oúnjò ògbè wá o òkè o ògbè wá o bó ṣe jẹ́nu o ilé bàbá tèmi mọ sọhún wọn kàn ń bẹ ń bí àti sọ ilé bàbá wọn ní yaounde wá láti yaounde òun kílèmù adéọgbà ọlọrun jẹdá lọ o bó ń lè bàbá tiẹ ńlẹ.
0: ọmọ ilé balẹ̀ ń lù ní ni.
1: bó yaounde ni wọn tracy ẹ
0: ladéọgbà nílẹ̀ ìbàdàn.
1: yaounde ni wọn tracy ẹ lọ.
0: ilé sanbẹ làlù ilé ayé òǹde òrò lọjà agbonilé ìyá tóbi mi lọwọ.
1: yaounde àjọṣepọ̀ wo ní bẹ láàrin ilé yín àti yaounde.
0: yaounde kí ni wọn ò yaounde yín rí.
1: ní cameroon tó fi ń jẹ́ òlembe òlembe.
0: wọn àti yaounde yín rí
1: atọ́kùn. suala. gbogbo nǹkan lòkè o èéfì ìṣẹ́gbẹ́ ọ̀dẹ òmu. ọkàn tí yóò hági rẹ̀ yóò máa fapá jánu bí ọba jókòó síbà yóò máa fapá jánu kò sí tí yóò ṣe kí ló yẹ ṣe ọmọ òfòkè òwe ọdẹ òun bí ìgbà téèyàn ọmọ téèyàn ń ṣe nìyà èmi ètò ń ṣàtọ̀rìn wa ìpínlẹ̀ yìí ni ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ọmọ wa wá láti ìpínlẹ̀ mi kí o.
0: inú ọyọ náà wọn ti yọ sàn.
1: ọyọ ṣe ni wà ń jẹ báyìí torí ti ọkàn ọlọ máa dá sí ìsìn rí ọba wí.
0: ara àwọn àbúrò wa ara àwọn àbúrò wa ni
1: ṣéètì
0: ẹ àbúrò wa ni wọn jẹ torí náà bí wọn ti yọ wọn tí mo ń sọ lẹyìn nù. ọmọ ọyọ ni ọsán jẹ.
1: n gbọ́dọ̀ pé wọ́n gan náà sì rí àtọ́rìn wa ni ọ.
0: àní ọmọ ọyọ mo tí wọ́n sọ fún yín pé ọmọ ọyọ lọ́sàn jẹ.
1: mo ti gbọ́ tiẹ̀ ibi wo ti ẹ
0: ṣe ọyọ ló bí ọsán.
1: ibi wo ti ẹ sọ ọmọ nàìjíríà. yaounde cameroon ló ti wá. oní.
2: àkùbí ni wọn wá tàǹbì.
1: ni àwọn èèyàn wọn.
2: bẹẹni tí wọn tẹdùn sí adéọgbà. tó gbọ́n mọ ẹja àpárá ṣe fún wọn létí odò.
1: all right ẹja sáré wo ọ̀rọ̀ Oli Watkins ti Rio Ferdinand sọ yìí pé kí Man U go for Oli Watkins.
0: èmi rò pé ó rí sọ torí lákọ̀ọ́kọ́ náà ṣe àpá sọ̀rọ̀ ẹ náà bóyá àná àbíjọ wo pé ikọ̀ Man U fúnra gan wọn nígbẹ̀kẹ̀lé inú Benjamin Sesko tó jẹ́ atamátàsí wọn wọn nígbẹ̀kẹ̀lé inú Joshua Sassi tó jẹ́ striker kejì tí wọ́n ní. so nígbà tó bá ti ń di pé èèyàn bá ní striker méjì tó dẹ̀ ń play pẹ̀lú first nine ṣàpè definitely àwọn striker yẹn wọn wúlò
1: wọn àrẹ liver wọn àwúlò ni ó sì gbé wọn jókòó
0: wọn àrí wọn bíi pé
1: wọn lo first nine wọn lè
0: ràn wọn lọ́wọ́. so tẹ́lẹ̀ àti àrí bẹ́ẹ̀ kò sáburú wọn ti fẹ́ yọ̀ǹda Joshua Sassi kan náà bá rí offer So definitely won nilo element o real rope iru ta ma re soro ile wealth kings deri ama pe inu epl o tin play tipe agbawo ni o ti pe no league iru e po le tese ma so ko self adapt ko need adapt adaptation problem kankan lapodo temi emi ro ko ta ba gbe ru e a se ran lowo ala ile gbe fun ko e kan ma se ru mistake jo ni tori pe awon le won gbe Harry Kane gba yen nti ko ma yuson gba yen ni pe o ti dagba
2: koni second
0: round 29 koni second value nigba yen
1: ta ba de son you ba ton ba fe to ibo yen ba fe po
0: ju e ba ntu ema you ba re
1: okay
0: so nigba yen gbe yewo Harry Kane sin o si en exer up till now ninu ko bayan mu ni so lapodo temi o iro le Watkins na ti ko ma you ba o fe pe ko wa alilali tin toka sin yo gbagbe alilali le kan na ni tori pe ni e ma do pe ah
1: so si wa le
0: ona to ma no yo te to ari en ri pon ohun ta ti e pada play fun big team kan ni le gesin ko to fi ball ala fese gbale so yi ko ma yun ni kan ma gora won gege bo si so gege bi legend won ara won kan to ye kan legend ma da si ni kan to won da si iran lowo lo fe se fun iko won ba won tan ba mo tan se iyen ti won ba mo ti won se o tori ko yi mi ro pon mo kan tan se ngba te lo gbe Carlos Baleba tan ni ko to le play sin boya yo di pari osu kesan
1: iro osu kewa won pe
0: won ni abi pe osu kewa
1: igba wo ni iwa de
2: ah emi se wa nle
1: emi se po ba ma de yo ma ko yo ma cover up
0: kini o cover up se nkan e mo pe ni bere sa mo ranti league gan ti
1: ku injiri
0: se mo ri ugba boya bi igba to bi doctor ba ti won fi gba bodi ori mewa o ti won mesan o ta omi kan en tin be ni eyin e gan to wa poke je o tin fi 10 points la nigba ti fi gbagba go fi pe mewa bia 2005-2006 nigba yen so nigba igbe yin o lo be en la ko ba ti league fitan so tan we ati sona le kan na ambition yato ta pe ba nkun de won fe
1: je an injury lo ni eh ese n talk lo fa
0: te ba won ma kon te ba gbo story e gan
1: Barcelona to ra Suarez to pe won o wa n ban won de
0: yato
1: won de radi bi
0: iyen yato
1: October o suke wa
0: iyen yato
1: nko
0: won wa n ban ke se po ni injury o wa n ban ke se po ni injury won de rinu record e pe ma ni injury hello Carlos Baleba ninu Brighton abel o ma ni injury
1: Baleba sa to de pele ba
0: o wa fe te ba fun
1: okay
0: injury e ma n po lori ko ri le me try lati so
1: o ni what skills
2: da ba se ni ka wo awon ikoegi agbabolu teyan le keko lara won po ka wo gbo awon team ton gbe awon senior striker yen gbogbo won di anfani won di sin bo se odun meta le fun bo se odun meji yen le fun enjoy e di odun te fun ni ki se awon te lo n gbe te ba fe gbe striker kan to kere nsin o gudo spectacular
1: spectacular
2: ben ye ja
1: sa ga ile ibe yen lati se wele spectacular tori pe o ma awon to lo yinbo gangan ti de awa kan ya oyinbo lo ni striker to wa spectacular o ma da ku kini to ma spectacular gana
5: oye mi gan bayi bo ti fo oye mi
1: won condemn ebo moloko dana lowo eje ma lo o ma awon to leyin bo ti de o ma o gbe yin de be news wa nbi losan yi eje mi o ma lo eh titi ala ta to pade ala ile amza loruko temi to sa ka ile to gallant gan askalavi e so pe ti lo
6: awon ti ni splash fm la wa fe ma gbo splash fm wa fe ma gbo
7: splash 105.5 fm the integrity station
8: quick charge 240
9: hot news cool vibes sports and more on the integrity station.

0: Only Azuz.
1: Yo, man.
0: What let you lay a while on
1: me? Along.
0: Ah, Tiroyan, no, like Beraton.
1: Basic be one.
0: Tabba, you know, you get
1: it. But you get Leno.
0: Barry Lea, Suz, me go where, draw Shepesh.
1: Along, Neil.
0: Or draw Tayan,
1: along, Neil.
0: To go to Gola, the was so day.
1: Along, Neil.
0: You go anywhere.
1: Let that body see me. Tell you to Paralile.
0: Eh,
1: he shall be Annie.
0: Kisho Beraton,
1: you'll be Rano.
0: Be share Batty, ya, he share.
1: But you get Leno.
0: Be share Batty, ya, ya.
1: I did as
0: he. There's your shadow. There's your shadow. How can you be a cast on the people who say it's now funny? That's my day, but I don't tell you can come. Last year, what I can it's your Malua be a conny splash. Bamajiko, Ola Legara Gabello, do kete kete.
1: Ben.
0: A jello set, I read a niag by ye. Or drop off Facebook, Elosia Wari, and it on splash FM 105.5 a badon. A like, a love, a share, comment in a Jacoma Bira.
1: Ben.
0: Emma Bowakwe, Nimewa, Mewa, and Nico. Kan alafia ta fi jade ati ayo to repete o na la mo wole lase lowo eledua ibi oni jale ni kokan wa o
1: ami ase
0: ma won bi ti kini ohun to sowo si kolo njowo o ko ba ni ro won loju ko ro won lokan ko ba ni dala fi apada si gbogbo bi ti rogbodiyan ohun ti n waye awo mu wa o ke ledi damu adugbo a mu wa ke ledi fitina ti nu ebi be a ko mu wa ke ledi jagboro kale amu wa fun ni ke fi se agbo fi kogbon nitori pe agba to jin koto
1: okarayo
0: kunogbon tolani alade laja loruko ti mi ye royin ni awokosere omo ton so ton so ton guraye
1: yesu
0: apera ire omo lu abi wan ori yin o wa nbe
1: a je pe mi na ki yin wi pe eku eti gbo wa ese kabo sori akotun bangkok gberoyin fun ti osan oni gege bi ati se ma da bole se ti yin teyin na si ma gbo iroyin bangkok gbe ta fin pera wa si akiesi ni iroyin bangkok gbe ta fin kiyin keyin na si fin maru awon asele loni ranran ti o nsele lawujo sugbon ke fi kogbon ke fi sodiwon lati le mo pe mewa nsele ni dunia.
0: Yes.
1: Aburubo ti lewo ko kere to abi ko tobi to edumare oni je o se dede eni kokan wa
0: ami ase edumare
1: anu olohun ati ifokanbale eledumare ti o legbe to fi ma bo e to ni paje worin iseda to laye to lorun yo ma da bo wa o
0: leye
1: ati lojo gbogbo ati mi ati aro ni lajo ko papo losan
0: yi aduoto
1: a bere si da bo le fun yin tin ke ma gbo lati ma dupe lodo tin ke si ma fi ma lori awon isele to nsele
0: Kọlọrun ko yọ wa nbe o.
1: Ami o.
0: O da egba yi tori pe gbanko gbe ni se. Won ni awon ko agbebo na ni ko lu afin kan o. Ngba won di afin en to je adari agbegbe na. Won ni o ma se be. Won se ku pe ni eleni. Ipinle Niger le yi ti sele. Kọlọrun ba jọwọ ko mo je ka tun ruru eyi mo.
1: Ami o.
0: E ri peji to ja ni o. To mu ogi ketepe to pale re mo
1: eye n fi gbo so run ko ma sa fura
0: e wo so re orun to wa to gbe kudu gbe lowo
1: ko ma sa fura
0: ko ya danu ni o ko lohun oba ko ba ni se mo
1: ami o ami ase idumari e ja wo isele kan ti o tun sele loju ona masose ikosi ilu ibadan won ni isele yi o n safihan re pe eyan meje o na ni emi ti bo lenu won bayi koda awon eyan meji mi o ni a fi ara pa pupo pupo ti a si be lese kan aye ese kan orun kọlọrun ko la awon ti won sese yi awon ti a si gbe mimi ko ba oke ko ba ni te won si afefe ri ko si ba ni ro awon malebi won ko ba ni ro won loju lori isele gbankan gbe to sele yi
0: afi suru o
1: o gba suru po
0: gbankan gbe mi ro re to gbe a lo sinu gbajugbaja oja nilo te ibadan ni o won ni eje mo yi pe sele ta nso nipa re ye awon ntaja nbe kaluku na lo tin salaye pe ojo ranyan ina o se saka nibe o
1: iseda
0: o bo opolopo dukia je gbogbo awon ibudo taja won ni na o nse be o fowo ba o ki wa ni nkan to sele bawo lo se waye gbankan gbinu fun ti osan oni
1: iseda oni je ki a tun riru gbankan gbe eleyi ni awujo wa
0: ami aseun
1: iru orin wo laba ko si gbedu eleyi bi e se iroya wa wo
0: olagbara
1: ko won ni iyawo kan ati awon omo meta to je ti commissioner tele fun oro eto eko Abubakar Daja oni won ti dagbere faye bayi ninu idile kan sosodondo ninu isele jamboko to sele pelu oko Sienna kan ati oko Mazda ini sele gbankan gbe ye ti sele idumari ko so ni ko si ma da abubu wa ko ma ja ba won sirin ninu aye o isele le itun lagbara po olorun ko la wa o
0: ami ase dumare wa yoda isele mi sore won ko po ni o pe baba ni ka lo saarin gbogbin ipinle osun ipinle kwara won ni eyan meji se be won dagbere faye be ni ogoro awon eyan mi awon eyan farapa isele ohun ijagboro ni o won ni ija waye laarin awon awako ategbe awako ija na nko oburu jai eyan meji ku awon eyan mi won fi ara pa eyan meta din ni ogun lawon na se be dagbere faye won ni jamba oko waye nipinle eko ati ipinle niger iwe royin the nation lo je ka ri gbo agbon yebe se ti gbo yin losan oni
1: okay eja wo isele gbanko gbe eleyi ti o tun pada sele ni ipinle ti cross river won ni arakunrin kan lo ti gba emi ara re bayi ninu gbajugbaja oja to nbe ni ipinle ti cross river suba lori bo ni won ti gboku e won ni owo ti won fi se etutu ko to di wi pe won gbe oku re ku o ai egberun lona odunrun naira 300,000 naira ninu won o se etutu lori akunrin ti o gbe mi ara re yi loro ba di gba nkan gbe lapade ona
0: oda ran moran kolon ko saanu fun wa nbe o
1: iba mi o
0: oda e je ka lo sakata ile ise ti amotekun won ni bi abanika so eko amotekun ti pele ondo agbe osiba kare fun won tori wipe won ko paribiri bi po
1: well play
0: eko amotekun ni ipinle ondo a lo yin logbenu won se daada gbogbo awon lekun je kun won na lo se daada o sugbon ti ipinle ondo yi won se daada
1: o gan ti o
0: koda won duro to yan yan ni won ni eko amotekun ohun na ni omo dola iya lomo atomo meji o ko lakata awon eko ajinigbe eyan ni ipinle ondo gbanko gbi niyun etun gbo losan oni
1: afurasi omo elegbe okoko kan lo ti gbe mimi bayi lasiko gba to n gbidanwo lati sa fun pipale re mo nle lati pase owo awon iko agbofinro ni obasa alaba pade iku ojiji to demi re legbodo eyan oni ipinle ogun na ni isele gbanko gbe ye lo ti pada waye anfani nbe fun yin lati lo ma darapo pelu wa ni awon oju opo gbogbo to je ti ibanidore ti e tin wo wa ketekete papa julo loju opo Facebook wa Splash FM 105.5 Ibadan Splash FM 105.5 Ibadan ona ni oju opo ti e ti le lanfani lati le ma tele wa ke si ma wo wa loju opo lapa be na e gbianju ke comment ka fi le ri kawa na o si mo pe e tin lanfani o lati ma wole sodo wa nbe un
0: adupe pupo ju gege bi e tin se be oda e je ka lo sinu isele gbanko gbe miran won ni gende kan o e gbo odo langba ni eni odun 24 awo asekun ofi won ni o gba mu ni kete o tin ri bi pe odo kan omo olomo won so loko so loko so loko titi ti emi to mo fi jade laro e ni ipinle ti gombe o sugbon ni ipinle ejigawa won ni ile ise olopa nbe awon awako meta de ni ogun owo sekun ofin o to won esun won ni ofi kan won won ni aru ofin e to ro mo igboke gbodo okoju loju popo eyan ni orilede nigeria danko gbire o agbo yebe se ti gboyin losan oni
1: e wa ja lo si ipinle ti kwara kawo isele mi ti o tun pada sele
0: pepe
1: lasiko ti won ni egbe awako won ko lora won eyan marun ototo lagbo pe won pada fara sese ti won si sese pupo pupo lasiko ti awon omo elegbe awako ti won fi agbara hanra won iyan ni ipinle kwara
0: kolohun oba ko mo sanu wa nbe o
1: ami o
0: wa yoda e je ka tun wo wa otori wipe gbanko gbe miran o tun sele won ni awon akose mose na lo tin soro ikilo wipe e dakun e jowo jare awon oro yi nbi to de duro gbogbo awon loja deun e gbo be ba fe mo ko oja o la awon eroja to ye ki won mo lo awon eroja mo nduro digbi awon eroja amo ni alope olo ye ki won ma lo kini awon rufe eroja be te alamodaju nipa bi a tin se agbeduro awon orule e to je be mi dj kini akosile re iwe iroyin the nation lo gba yan mo sugbon awon eyan meji re won ni an se be dagbere faye kini to fa sababi olo mo mo ja sirin o
1: ami o
0: won ni an se be ìṣẹ̀lẹ̀ yagboyàjú kan lọ ṣẹlẹ̀.
1: Kàbíyèsí Ọlọ́run.
0: Ìjàgboro burúkú kan lọ ṣẹlẹ̀. Ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó gbẹ̀mí èèyàn méjì o. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nílùú ti Àbújá wọn ni àwọn náà mọ̀ ti rin. Kódà wọ́n gba wọn lọ́wọ́ Ṣíkún Olè Azuz my baby.
1: Yo.
0: Wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ yìí gbáńkọ́ gbìmọ̀ ni. Kí ni ẹ ká mọ́ wọn lọ́wọ́? Wọ́n ní ẹ̀ bá yan rìn dúdú lọ́wọ́ wọn. Ibo ẹ̀ ti ń gbé bọ̀. Kí lẹ fẹ́ fi ṣe? Ẹ̀ ń wa kùsà ẹ̀ níwèé òfin. Wọ́n ní ọwọ́ òfin ọ gbà wọ́n mú. Bẹ́ẹ̀ ọwọ́ òfin ó tún gbà wọ́n míì mú o. Kí ni ẹ̀ bá lọ wọn? Wọ́n ní ẹ̀ bá àwọn egbògi olóró lákàtà wọn. Ọwọ́ Ṣíkún àjọ NDLEA ọ táwọn eléyàn náà mú. Ìwé ìròyìn kan ni. Gbàǹkan gbèrè lọ́sàn òní.
1: Ìròyìn kásọ̀ láyọ̀ kan leléyìí.
0: Kíná.
1: Tí ó ń sọ wípé àwọn ikọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn ní ìpínlẹ̀ Òǹdó bákan náà wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun látàrí bí wọ́n ti dóòlà ìyálọ́mọ kan àti àwọn ọmọ ẹ̀ méjì kúrò ní àkàtà àwọn ikọ̀ ajínigbé. Gẹ́gẹ́ bá a ti ṣe rí o ọ̀rọ̀ di ìdùnnú ó sì dayọ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ ti Àríwá Àkúrẹ́ náà ni ìṣẹ̀lẹ̀ ayọ̀ náà ló ti padà wáyé. Bẹ́ẹ̀ sì ni àtìyá àtàwọn ọmọ wọn bẹ láyọ̀. Àtàláfíà.
0: Ọlọ́run ọba ṣeun o. Ó dà náà kásọ̀ láyọ̀ kan rèé lákàtà tọ̀dọ̀ mi o. Ṣùgbọ́n ṣá wọ́n ní ìpínlẹ̀ ti Bayelsa ọwọ́ Ṣíkún òfin àwọn òṣìṣẹ́ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Wọ́n ní ọgbà wọn mú àwọn wo. Wọ́n ní àwọn eléyìí wọ́n lọ kó àwọn yẹ̀pẹ̀yẹ̀pẹ̀yẹ̀pẹ̀yẹ̀pẹ̀ ọ̀hún. Yanrìn dúdú kọ́tàkùn ni o. Nígbà àwọn ọmọ kà ní àpò kíní àpò kejì ó jẹ́ ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá àpò. O lè ìrìnwó ìyẹn 10,400 bags kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. Níbo ni ẹ ń gbé e lọ? Márùn-ún lọ́wọ́ Ṣíkún òfin mú Olè Azuz.
1: Yóò mẹ́.
0: Wọ́n ní ẹ̀ ń wa kùsà. Wọ́n ò níwèé òfin. Wọ́n gbàwé àṣẹ. Ìjọba ò fún ẹ láàyè. Wọ́n ń dàjọba ló lẹ́nu. Wọ́n lùjọba ń jìbìtì.
1: Àbí.
0: Ọwọ́ Ṣíkún òfin ọgbà wọn mú. Ṣùgbọ́n Abala Kassel láyọ̀ ńkọ́ wọn ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà ló ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n kọlu báráká wọn níbi tí wọ́n mórí bẹ́ẹ̀ gọ̀ sí o. Wọ́n ní àwọn eléyìí wọ́n máa ń pèsè ọmọ gbà pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́ mọ̀ ni. Àwọn olóyún méjì ni wọ́n dóòlà kúrò lákàtà wọn. Àwọn ọmọ kéékèèké ògo wẹrẹ mẹ́rin wọ́n dóòlà wọn kúrò lákàtà wọn. Níbo wá ni ọ̀rọ̀ dé dúró? Gbáńkọ́ gbé tí ẹ kò gbọdọ̀ má gbọ́ ni torí pé àwa yóò gbọ́n yẹ́bẹ́ sí ẹ̀ tí gbọ́ yín lọ́sàn ò ní o.
1: Ó jẹ́ gbéra ká máa lọ sí ọ̀dọ̀ ọdẹ sí ká lọ polówó ọjà.
0: Ọjẹ́ owó ọbẹ̀ oṣù méjì
1: ilẹ̀. Ríbaríba. Lẹ́yìn tá a bá dé, àárín gbọ̀ngàn.
0: Owó ọbẹ̀ odindi oṣù méjì. Mo láfaradà gan, ajé ń gbọ̀.
2: Babe. Why are you frowning for me now?
3: Woman, make noodles for me.
2: This woman. Okay, how do you want it?
3: I want it as it is hot. Let it burst my brain.
2: Okay. I'll make it. But if I make it, I want a kiss.
4: Leave it to Golden Penny. Because with Golden Penny noodles, you'll get your noodles how you want it. Enjoy quality, nourishing goodness of Golden Penny noodles for that irresistible taste. Golden Penny noodles, now available in stores near you.
5: My brother, are you say Lafarge don't change name?
6: Yes, now. Lafarge Africa PLC don't transform. Come become HBM Nigeria PLC. The name don't change. But now see the same Ogbonge Cement and other building solutions company. We help build Third Mainland Bridge, National Assembly Complex, First and Second Niger Bridge them, Cocoa House, National Theater, plus plenty of Ethereum construction.

0: ki kaabo pada si tesiwaju gbanko gberoyin lori ikanni omoluabi gogo splash 105.5 ile fofo ni felele ni badan gangan na le tin lanfani lati le ma telewa lawo ojo opo gbogbo ti e tin telewa iseun adupe o lowo gbogbo eyin ololufe wa na e wa ja lo si ipinle ogun kawo isele gbanko gbe eleyi ti o pada sele latari bi ati gbo o bi o ti ti balẹ sinu iwe iroyin ti Daily Post woni afurasi omo elegbe okunkun kan lo ma ti se alabapade iku ojiji eleyi ti o pada demi re legbodo nje kilode kilo sele woni arakore yi olongbedawo lati samo ofin lowo ṣugbọn lasiko gba ti woni won lo seburu won ni ibuba won nibi ti won pada lo fi ara pamọ si lori ohun to ni se pelu idunkoko maemi iyan ni ijoba ibile ti ikene ni ipele ogun gangan isele yi bo ti bo sori itakun ti abeye futele eleyi ti a mo si x bayi lagba ti zagazola makama according to gagaba ti se wi o won ni isele na waye ni agbegbe ti kojala area ni ikene be si ni awon olugbe eleyi ti won se apejuwe eni ti isele na sele si anu ola to beru ona ni on pe na pe oruko re eni ti won salaye wi pe o fun awon osise letu abo ni ilana idani lolobo gege bi won ti wi o wi pe idukoko ma mi po edrakun eyan olopa e ma wo awon niran wi pe o ti fe han awon le mo o won ni be na ni awon osise olopa lati pase igbiyanju eleyi ti won sa won ni agbera pa won si lo si agbegbe ibi ti won ni won fi ara pamọ si ṣugbọn o pẹlu ilana ati samo ofin lowo won ni afurasi yi gege bo ti foju gan ni awon osise letu abo bayi oun gbe nle ni o gbe ro ṣugbọn leyin ore yin o pada se alabapade iku ojiji ṣugbọn owo pada te enikan eleyi ti won pe oruko afurasi ti e ni oluwatimi leyin daniel be si ni awon iko toku awon pada sa mo ofin lowo o makama eni to salaye ti won pe oruko afurasi eleyi ti won ni o ngbi dawo lati sa yi won ni won pe oruko ti e na jade be si ni damola ona pe oruko re lasiko gba to sa ṣugbọn won pada mu imo ti won si mu o farapa leyin e be won gbe lo si ile iwosan ṣugbọn ko pada rula lati pase be o si dagbere faye iwa bi awon eya lapa agbegbe ebe be tin wo sakun pe haha iru ewo wa to lele yo olorun mama sanu fun wa ai ma ba ni da ohun gbogbo pada bo sipo lagbegbe yi tori iberu bojo se ki se wi pe awon mo legbe okoko ipada bo abija yo tun wa pada duro bi agban bi ko ye won o olorun ko la wa nbe
1: ami ase edumare o adupe lowo yin eyin ti wa ni ati ayelujara ni agbaye fun mi layun akinwe komi agbe osuba kare fun yin serifat funke asis ajo wa ni osan toni ni olanre waju jele lat olajumoke aran ni yaya adupe ni owo yin obi beatrice emba adupe ni owo yin awon eyan wa ni ati ayelujara nbe agbe osuba kare fun enikokan yin eyin se gbo wa na lori radio yin adupe lowo yin pupo jo wa yoda eje ka tun lo sinu isele miran tori bi pe gbanko gbe lo tun je won ni ejamba ina gbori ile feju keke o ona lo mo se be to se be to mu ke karakata ko pakaso nitori bi pe mojumo ana won ni ejamo yi pe isele ejamba ina yi o se be owo ebuso ti won tin ta awon wura olowo yebiye eyin ibuso gold lo ni oja oranyan eyi so wa nilo ibadan ijoba ibile arewa ila orun ti ilu ibadan eyin ni ipinle oyo o na ni bi ti sele ohun ti waye nigba ti won teso iwaju won ni awon ntaja nbe kaloko won ona ni won bere si ni salaye bi pe isele yi o ba ni lojiji be ni jamba nana oba nkan je oba dukia olowo oyebiye je won ni ara awon eyan ti kini ohun kan pupo jo to je awon ntaja nibe won ni awon ti won se ohun eroja nlo nnu ile bi aga ijoko ati awon gbogbo ti a n fi ege dalara won ni awon ti won ta wora olowo oyebiye okan awon naa awon to n ta aso won lo kan won awon to n ta akube eyun e ti won ko wa lati awon ilede awon orilede alamulegbe wa nu won ni a se be o kini ohun ina to fowo ba o ba nkan je mo opolopo awon ntaja lara nigba ti won se atotonu sowo iwaju bi pe oda ti abaka ni meji meta merin awon ebuso ti kini ohun to fowo kan o to bi melo won ni ejamo yi pe o le lo odunrun o gba nkan gbi be na ni wi pe gege bi na ohun se njo e ta wa ntaja kokan tin be laye ka ti agbogbo ti an ke gbajare be la won ome ruku ni ese be ni atun lo sawon yara itaja ti no ti e de rara lati ma fo ibudo taja onitaja nigbati enikan to je oludamona pataki si gomina ipinle oyo onimero seyi makede lori oro to ni nse pelu eto abo ni ati awon oro to ni nse pelu ilana lati je ke eka ile ise panopano ke ise won ko ko tubo mu inadoko nigbati o won se alaye eyan maruf akinwande o te waju nu atotunu e wipe ah nibi toro ohun eleyi to de duro ohun isele gbankogbe pataporongodo ohun na lo je o sugbon nigbati enikan to won soro ni titi e eni ton dele fun yanbayo lawal won ni ona salaye bi e won bi oro de duro yi o se ni laanu pupo ju o si sadura fa won taja npe egbo gbogbo ti na ti baje ah Olorun oba yo fi ofo ohun re mi ni nigba ta won tajo won wa ra webe sijoba apinle oyo o bi pe edako ejo jare awon nilo atileyin o awon nilo iranlowo o nitori pe isele to sele ye o ti ba nkan je mo opolopo awon lara oni opolopo awon ta won taja ninu ojo ranyan egbo owo ya ona la won fi yi mo ra won sugbon ngba ti ba wa gbo owo ye owo lowo ti ina gbori ile feju keke to tun bolu be to wa je gbogbo e kan le baye won ni eri wi pe oro ohun gba nkan gbe egbo o se ni laanu po ojo we 5:30 lo wa o iwe iroyin the nation
0: e ja wo isele gba nkan gbe ti o sele yi kolohun ko ma lani ko si ma saanu fun ni
1: ami o ami
0: lori ru fe awon isele gba nkan gbe bayi tori anu olorun nikan na le yan fi gbe aye
1: beni
0: olorun nikan na si le oba alaabo ti daabo bweda
1: beni
0: kolohun ko ma daabo bo wa o ko ma fi wale kaburu kankan o ma si sele si eni kankan wa lowo iyeja wo isele gbankan gbe ti o sele yi si akata idile eni kan to ti fi gba kan rije commissioner fun oro eto eko iyen ni ipinle ti Niger Abubakar Daja Wani yawo Abubakar Daja ati awon omo re meta ona ni won ma dagbere faye o koda emi bo lenu won ni fona nfanshu ninu isele ijamba oko to sele laarin oko Sienna ati oko ti Mazda gege bi awon niroyin bi won ti ri iroyin na gba da takio wani ologbe Aji Adaja ati awon omo re merin Onangun le irin ajo lati nu oko Mazda lati Mina lo si Makwa Sibida loju anabe ni isele gbankan gbe yi si ti sele won ni arabirin yi ati awon omo re meta ona ni emi bo lenu won loju ese ni bi ti isele yi ti sele to si je wi pe eyo kan sosodondo ina ni oba Idumare padada si ninu isele ijamba oko yi to si je omo obirin kekere ona ni isele gbankan gbe na ni o pada ba won mu lo o se alaye wi pe isele gbankan gbe to sele yi bo ti je pe omo na o fi ara sese gan pupo pupo o si kan nitan sugbon ati apa sugbon pelu ebe won pada gbe lo si ile iwosan nibi ti won ni won tin pada lo fun ni itojo awon iroyin tun pada ri iroyin na gba moteki wi pe awon eyan meji mi o na ni tun pada dagbere faye iyan ninu oko ti Sienna ti onka awon eyan to bi pada bo lenu won yi ti won ni won pada di mesan bayi kolohun ko saanu ko ma je ka to ba won ri iru re ko si ma sele ni awujo wa
1: ami ase Idumare o kolohun oba ki oba ni ro awon eyan ti o kan ko ba ni ro won loju eyin na darapo mo wa ni asayelujara ni agbaye ojopo Facebook e lo se awari e ni itona splash fm 105.5 Ibadan e like e love e share bakan na ke ma tele gbogbo ojopo wa e te ba se lo ba pade e ni asayelujara nitori pe eyin ni o fun ni anfani nla nla lati ma mo ni kete tawon eto wa to ba ngo asayelujara ayélujára nẹsẹsẹ ntẹlẹ egede azn samuel segun adupe ni owo yin adex ajayi adupe ni owo yin o ema fuje peter nbembe olanwaju jelilas olajumoke wa nbe matthew ajibola osfem je oluwa wale olawale femi adupe ni owo yin awon eyan se be won duro tan pelu wa ni osun oni mafuje peter awon na wa nbe won duro de adupe ni owo enikokan yin fun laye akan komi adupe ni owo yin o selifat funke asis adupe olarin waju jelilas olajumoke ati ogoro awon ololufe wa tajo wa ni ata elujara adupe ni owo yin wa yoda eje ka lo taratara si akata won ni ipinle ondo nitori pe eka ile ise leto abo ti amotekun nibe won ni asise takuntakun tori pe won dola iya lomo kan ati awon ogowere meji kuro lakata awon eko ajinigbe won o leti an gbian lo sawon inu gbo beru kan eyi to wa ni apa ati ariwa ijoba ibile akure nigba ti won se atotonu sowo iwaju eko amotekun se alaye oro re pepe awon eyan kan ni a dede pepe pajawiri o pe ajo samotekun re be ni kilo sele lodo yin won ni gbolohun ti an fi dan na ni pe edakun o isele yi o ti bale baye awon omo loju orun won ti gbe iya lomo atome meji lo enikeni o mo pato ebi ti won se be te won gbe won si ninu gbolohun to je adare fun eko amotekun ni ipinle ondo eyan adetuji adeleye nigba to nkede ikese jari ise akose aseyori banta banta ohun nilu ti akure o ni ewo awon afurasi ajinigbe ta mu la ko bota yi un e ri pa meje ijo re ni ta ni esun ototo na ni be agbegbe ototo o na ni owo sekun ofiti gba won mu o adeleye nigba ti o se afikun oro re o ni egbo akolu baraka won ni bi ti an ka won eyan pamo si o ni gba ta de be baye adola won eyan kuro ni akata won be ni awon funra won o amu won ako won awon re ta ko sita pe ki gbogbo aye ki won o le ri wipe eniyan gangan o na nika nigbati o pare atotonu re o le to ti wa da to je pa bambari be na ni wipe e je mo pe kete eleyi ta won kokko lo bi a se foju gan ni awon baye o ni o mo mura ja ni o ni sugbon sa e kan gaju kan lo nigba ta won jo firin kan ni e gbo e kan te fun kan o ni a ko won nle adola awon eyan kuro lakata won o wa se kilokilo wipe edakun eyin to ba je pe won bi mo iwo daran ki won rin jina tifitife si ti butoro ipinle ondo nitori pe iko amotekun awon oni kawo gbera o be awon oni faye gba iwo daran bo ti nwu ki o kere omo ojuwe karunde ni ogoji iwe iroyin the nation
0: iroyin ka so layo leleyi ona la si ma fi se ajarele lapa todo mi nbi ko to di bi pe ya royin na o ma da bole lapa todo ti e won ni awon iko osise ti amotekun iyen ni ipinle ti ondo won se ise takun takun koda won gbiyanju pupo pupo latari bi won ti dola arabirin kan ati awon omo re meji ku ni akata awon iko ajinigbe ni isinigbo osi inijoba ibile ti ariwa akure ona ni igbiyanju yi lo ti pada waye gege bi won ti wi won ni arabirin na ni adola leyin ti awon iko ti amotekun ti won gbo ipe yi won si gbiyanju takun takun won to pase ojupo yi lati ri pe owo pada ti awon afurasi yi abalo ati ababo won ni ngba ti won foju gan ni won gbe na woju awon ko amotekun sugba won na won wule kere awon na gbiyanju takun takun tori akolu gida won ngba ti won ma salaye o lati pase eni to je adari iko ti amotekun ni ipinle ti Ondo Adetuji Adeleye o se alaye e lasiko gba ti won se afihan awon iko ajinigbe mejeji won yi ati awon afurasi mejo mi ototo to je wi pe in to gbe awon di akata ko amotekun awon esun mi ni Adeleye se alaye wi pe ngba ta won debe bi iseju marun ti awon gba ipe alabadiun won ni won si debe oluwa si fun won se lati dola arabirin na ati awon omo re meji oni lowo lowo bayi ibi ayo ina ni oro pada ja si la ba gborin ope senu wi pe oluwa o se lori isele na
1: oluwa e se adupe pupo pupo jo Adeyemo fun so Joshua adupe ni owo yin Matthew Ajibade adupe Chavio Jovios thank you adupe ni owo teyin na ma fuje Peter Segun Oladepo Teslim adupe ni owo yin Alhaji Ajuwon Adekule adupe ni owo teyin na Olasode Taiwo adupe o e seun gan ti eyan ikanni omo lu abilayo oya e ma ba ni pin ni mewa mewa eni kokan ni won ba belenja abala kaso layore e kule se ọlọpa ipinle ogun to wa ni mowe awon na ti salaye o wi pe ibudo kan mo nbe jaran jaran ni o won ko awon obin sibe le to si je wi pe won ba won mo nbe pinpinpin won pa awon omo jo ijembu oro deduro won ni afurasi mefa na ni owo ofin o gba won le sogan sogan ni gbajugbaja adugbo kan ti an pe ni toluwa lase won ni abule ni be nje ni joba ibile oba femi owode nigba ti won se atotonu sowo iwaju won ni ejemo yi pe awon be meji lo je pe o ti wa nipo aboyun to mo su ti omojo won ni ile so mi fo loke eni odun meta o le logun ati eni keji re o le ti pe ni eje ka melody eni ogun odun on lo na je le n to je wi pe o kere o pin opo o ti sabi amo merin lakati awon ko ti ni won mo bi mojo ki won mo so mo ohun won mo so di owo won ni eni keji re eni odun meta le ni ogun e je mo pe oyun nu re o ti to bi osu meje baye won ko awon afurasi ohun jo won ni Florence Glory ogbona baba ni awojo ori e won di meji ni ogun meta ni 58 years old won ni ototo be Magdalene Julius eni odun meta le ni ogota at 63 won ni ototo be nurse oro tin ba won sise labu o se ni kasamatu hidaya won ni eji ke na to nbe nbe eji ohun eni ogoji odun lohun je o ati on ye chochi dike eni odun marun odun ni ogoji Stephen ogbona won ni eni odun mokan tin ni ogoji lohun se nigba ti en to je igbakeje fun agbenso ile ise olopa nibe eyin oluborode ope yemi ti o teso iwaju nu atotunu re oni be ni o e ri bayi bi won lo nku awon omo ohun wa lati awon ilu alamulegbe won ko be e mo bi mojo ah owo buruku re kolorun oba ko gba wa ni Nigeria e gbo iwe iroyin lo gbe o owo ofe to won won ti dola awon omo olomo ti o so won de pe da ko won mo bi mojo ah olorun gba wa banko gbe ni sugbon abala ka bole layo na tunu eyin omo wa e da ko se ma fi se buku lo yin e le se ni o tori pe ojo waju yin o san ju oni ti an fe fi bola yin je lo e pe oye mo wa bi mojo awon n pese omo awon n to mo fun mi ah kolorun ko gba wa nbe
0: ami o
1: ada ko je bi se ti ma ro kere re banko gbe fun ti osun oni adupe popo ju lowo gbogbo eyin lo fe wa ti ajo ko worin ta se ti gbogbo to fi kan se opo patake lowo Desmond Adegboyega agbawo ni njebe agbawo firiyoyo ago mesan lowuro lati fo tedo royin a gbe wa fun yin ago meji losan la banko gbe etetile ko fun nje ti si olaun tolani alade laja loko mi ye royin ni awukosere omo to so ton so ton gburaye a pereere omo lu abi wa ori yin o wa nbe
0: Kunle omo anifowo se na loruko temi ojuluwa ni ikai presenter yin na ni lase lowo Olorun iyoku tu di ni arola nigbati a to pada mu akotun ti funte do royin wa si etigbo yin banko gbero yin de lago meji nigbati akotun re yo tun ma de setigbo yin o anu Olorun ati ifokanbale Eledumare ti o legbe to fi ma abo e to nipa jeun ni lo iseda yo ma dabo wa o
1: leni
0: ati lojo gbogbo e ku kale

0: Cinéma.
1: Cinéma.
0: Cinéma.
2: Wọ́n ní tá a bá ti ríra ẹni tó ṣe ẹkú àti làákíra ẹni. Ṣé wọ́n ní bí iná ò bá tán láṣọ ẹ̀jẹ̀ ò lè tán lè kánná. Nínú ìwé ètò àròsọ márùn-ún gbòógì tí olóyè ìdí Òfágúnwà kọ, mẹ́rin la ti mú balẹ̀ ní kíkà. Ọ̀kan ṣoṣo tó gbẹ̀yìn rẹ̀ náà la ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kà fún ìgbádùn yín. Ìyẹn ni ìwé ètò àròsọ Àdìtú Olódùmarè. A dúpẹ́ ribiribi fún àdúró tí ẹ̀yin olólùfẹ́ wà, a ò ní súra wa. Bẹ́ẹ̀ náà la ò ní yé dúpẹ́ oore lọ́wọ́ iléeṣẹ́ àtẹ̀wétà ti Evans Publishers fún ìgbàláàyè àti ìfòǹtẹ̀lù kíka àwọn ìwé dí Òfágúnwà wọ̀nyí. Ẹ ṣeun ṣeun gbáà. Tó wọ́n ní adébí ẹyìn má kọ àgbà nínú àwọn ọ̀lẹ́ ni o. Àáyá ti bẹ́ sílẹ̀ báyìí, ó bẹ́ sáré ni. A nígbàgbọ́ wípé ẹ ó gbádùn ìwé ètò àròsọ títún yìí, Àdìtú Olódùmarè. Bó bá rí bẹ́ẹ̀, ẹ mú pàtàkó ṣèdí ká lè jọ gbádùn ìtàn náà dọ́ba. Àdìtú Olódùmarè. Ẹ ǹlẹ́ ń bẹ̀ ń o, ẹ kú kalẹ̀.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: today. Tom Tom, breathe through it.
1: Splash FM 105.5.
2: Adito Olodumare.
3: Obiri aye ati iponju diran. Nje iwo mo ki eniyan talaka gan? Ki eniyan talaka bi enikeni ti le talaka to? Ki eniyan ji? Ki kobo si alaiba ji? Ki eniyan ku aso si ara ki o dabi ijowo lo gede fun akisa? Ki o didi le ojo kan su lai bu omi si enu? Ki eniyan talaka de ibi pe o nba di e sa agbado ni ile ki o nba fi agbado na si ewa je? Ki eniyan di eni ti o nti epo isu ti a fi gun iyan je? Ki eniyan bo si ori atan ki o ma wa epo buredi? Ki elewa je ewa tan ki a ma fi eye kan ha idi ikoko ewa? Ki o di pe olonje n wa onje ati itori be lo le gongo si le olonje? Ki okunrin ni woro ibante kan gege bi aso? Ki obirin ma ni ju yeri? Ki eniyan talaka ki o ma ri owo fira kan ikan lasanwe? Ki eniyan ri ki o se bi were ni? Ki gbogbo ara ile koni sile? Ki ara ode koni sile? Ki ore imule ri ni? Ki o yara ma sa lo? Ki eniyan talaka ki o ma ri abe orule sun si? Ki eniyan ji pelu ironu? Ki o sun pelu ironu? Ki o soro pelu ikanra? Ki o wa bi oku laarin alaye? Ki Olorun ma fi ru iponju bayi se ti wa? Sibe bayi ni awon obi adi tu Olodumare talaka to ni igba kan. Idi ti won fi talaka ti o to iru eyi mo ni lati so fun yin. Ilu ti won gbe ni a npe ni Ilakose. Oruko ilu yi le ya yin lenu nitori oruko re ba oruko eranko kekere kan ti o dabi igbimu. Ilakose ni igbaleyin ti o dabi ti igbin. Bi igbin ti fakiri ni Ilakose n fakiri. Sugbon bi Ilakose gbe egberun odun laye ko le to igbin lai lai. Bi a ba si ti le wo igbin paapaa, eran melo ni o ni lara? Bi eniyan fi igbin kan si obe, ko si bi o ti le to obe naa lo to ki o le gba ju ojo meji o pe tan? Ni ilu Ilakose wa yi ko si eranko kan nibe ni ode aye yi ti o ju Ilakose lo. Enikeni ko gburo etu ninu igbo Ilakose ri. Eniyan ko si alabapade ekiri, ko si pe aarin oju ese akata, ko si ti agbonrin, bee ni ko si ti imadu. Ewure ti ko Ilakose sile, agunton ti ko, olobo ko, aja ko, pepeye si ko pelu. Afi bi eni pe eleda paapa ti pinnu lokan re pe afi bi iya je awon ara Ilakose. Ilu ti awon yi ko tobi rara, boya ni ile ti o wa nibe to aadota. Bi eniyan ba si ti kuro nibe ki Oluwa re to kan ilu kan rara, yo rin irin ojo kan gbako. Agbe ni gbogbo won nse, oja ko si le ta nibe rara ni iwon bi o ti je pe ohun ti ojo n gbin naa ni ilori n gbin. Olukuluku ni ohun ti o n je. Sugbon bi a tile ti soro ibe to yi, bi a si ti royin talaka obiri aye ti se baba adi tu Olodumare to yi, igba kan wa ti o je pe o de okunrin naa lorun daadaa, ati paapaa ni odun ti o fe iyawo re, iponju diran.

wa si fe pa mi obiri mi were were ni ki o je kin ri o dodo ni ki o wa loni mo reti re ki agogo meje ale to lu bi o ba si wo ko ni marun abo o ye ki o le din yin ki meje to lu ajale re nko gidi bi ori palaba ese ti o npe ni iyawo re ma se ya si odo re ki o to wa o bi o ba ti kuro loko odo mi ni ki o ma bo taara oro kun ti le wa ti mo fe ba o so olufe mi atata olufe mi ape owo kekere kan bayi lo fe te mi awon ore mi ti won ti mo nipa oro emi re si ti le tin sami ni mesan mewa pe mo ri eni feyinti owo na ko po koju adota lo ki e kuku mu bo nigba ti e ba nbo o ki o se bi ti ijosi ki o je owo beba ki o rara fi pamo sinu apo iwe jowo tete de o mo ti wa onje sile de o se iwo na kuku mo mi ki se pe awa nfonu a ko je se obere derede ti olori gidi bi yawo re ma nse won ni ati alubosa elewe ati onisu ati tomati tutu ati alagolo ati atarodo ati were ati ede ati eyindiye gbogbo iwon yi ti se ipade pelu ororo lori ike eran ati iwe lori edo ati ahon ati lori ibi pataki eran pepe ye mo din obe na o gbe nitori na mo reti re olufe mi emi ni ti re patapata emi ni ti re tapatese emi ni ti re tori torun emi ni ti re ti porogodo agbelegbu eniyan.

0: mo kin yin lokunrin lobirin lomode lagba akori oro mi toni ohun na lo wi pe nje a o ri oruko re nibe ninu iwe iye ti odo agutan eyin olugbo mi mo bere lati ma fi ye wa wi pe lowo lowo mo ni ibere fun wa pe se a ti ko oruko re sinu iwe iye ti odo agutan iwe le ma so wi pe iwe iye bawo iwe ma wa ti a o se sile lati wa oruko re ati eyin papa ti o mo soro yi olorun ma awon to je tire o si ni akosile won bakan na ni akosile awon ti ki se tire e ba mi ka iwe ifihan ori ogun ese kero ki lo wi
1: mo si ri awon oku ati ewe ati agba
0: ori oku ati ewe ati agba
1: won duro ni waju ite
0: won duro waju ite o
1: a si si awon iwe sile
0: a wa si iwe sile iwe ti mo so fun niyan o
1: a si si awon iwe miran kan sile
0: a tun se awon iwe kan sile
1: ti n se iwe iye
0: iwe iye niyan o
1: a si se idajo fun awon oku
0: a wa se idajo inu iwe yi la o ti se idajo a o wa oruko re nbe ninu akosile yen to oruko re o ba ti si nbe idajo lo ma gba o bakan na ni iwe iye ayeraye sinu iparun o e je ka gbo ohun ti iwe ifihan tun so fun wa ifihan ori ogun ese keji lati kedogun
1: bi aba si ri enikeni ti a ko oruko re
0: ta ba ti pe ko oruko re nu iwe iye yen
1: a so sinu adagun ina
0: inu adagun ina la o so si tori pe on oruko re nbe ati wo to n gbo mi ati bi to mo bo toro yi ngba ta ba ti wo nu iwe ta ba ti ri pa ko oruko wa sibe won si iwe yen sile on lo n gbo yen nu iwe ifihan ori ogun won si iwe sile lojo kenyin o won si wo oruko re nbe ta ba ti ri oruko re nbe na lo lo yen lo ran pari o se o gba idajo to ba je okan lara won ti iwe galatia ori karun lati ese kokolugun de ese kejilelogun to wi o ni gbogbo awon ti won se nkan ba won yi o iwo pasaga wa agbere iwo ole iwo olojuko wa bateni je iwo opuro iwo so iwo abolisa iwo aje o ni gbogbo yin ninu adagun ran pari en lo o after ba yi pada ta ba ti koruko re sinu iwe iye to je pa awon ise buruku lo nse ma reti pe o lo si odo jesu lo simi ma reti pe orun rere lo nlo o ifihan ori kokanlelogun ese kejo ki lo wi
1: sugbon awon ojo
0: o le awon ojo
1: ati alaigbagbo
0: ati gbogbo ati o ba ti gba jesu gbo
1: ati eni irira
0: ati awon eni irira
1: ati apaniyan
0: ati gbogbo to ba je apaniyan
1: ati agbere
0: ati awon alagbere
1: ati oso
0: ati oso
1: ati abodisa
0: ati abodisa o
1: ati awon eke gbogbo
0: ati awon eke gbogbo iwo
1: to ni ipa ti won
0: o le o ni ipa ti
1: ninu adagun
0: ninu adagun
1: tin fi ina ati sufuru jo
0: e
1: tin se iku keji
0: iku keji niyan leyin iku to ba ku nbi o tun wa ku mi lohun o so ru awon ti yo lo nipa ti won na rere na sugbon emi iwo olugbo mi mo fẹ ko yan loni mo fẹ ko je ko oruko re wa nu iwe iye yen mo fẹ ko fi awon iwa ise won yen sile boya o wo ti nda loju pe ati ko oruko re titi gbiyanju lati ri ko oruko wo wonu iwe iye nipa kiko ona ise sile nipa gbigbe igbese ati di eda titun nipa bi bo gorogbo okunrin yen sile ko gbe okunrin titun wo ko ye paro mo ko ye seki mo ko ye ba tomo ni keje mo ka le ko oruko re sinu iwe iye paul apostle salaye siwaju ninu iwe corinthi kini ori kefa lati ese kan ton ori awon ti oruko won ko sinu iwe iye yen oni ti won ba ti satunse oni ina orun apadi ni won lo o korinti kini ori kefa yen lati ese kewa yen ese kesan le kewa oni ti won ba ti koruko re sinu iwe iye orun apadi o ti duro fun o o wu mi ko je ko koruko re sinu iwe iye o wu mi ko satunse ona re
1: eyin ko mo pe
0: eyin o mo pe
1: awon alaisooto
0: e to ba ti alaisooto
1: ki yo jogun ijoba olorun
0: o le jogun ijoba olorun o to ba ti mi duro pe fufun o le jogun ijoba olorun
1: ki a ma tan yin je
0: ka ba tan yin
1: je ki n se awon agbere tabi awon aborisa
0: gbogbo awon ta wi won yen
1: tabi awon panṣaga
0: orun apadi
1: tabi awon alailera
0: awon alaile
1: tabi awon ti n fi okunrin ba
0: o to fo okunrin ba re je ma reti pe oruko re wa nbe satunse loni olale ipeju je ka ko oruko re sinu iwe yi e se te ngbo mi fun itoni ati adura e pe lomba yi 08088038265 ma tun pe le ekan si 08088038265
2: oni wasu ni pastor mrs moji akiyemi e se te ngbo wa
3: Flash FM 105.5
4: Flash 105.5 FM The best and the best
5: The Royal Air Conditioner Sales Promo is here. Starting from August 28th to 29th, 2026. Stay cool while saving big. Get up to 50% off on any of our award-winning floor-standing and split-unit air conditioners. Shop at your convenience at Sims Online and enjoy the benefits of Buy Now, Pay Later. For inquiries, call 020-1344-6506, 070-1222-3333. Remember, this is the biggest Royal AC promo of the year. This exclusive offer is available at Sims Digital Centers and other leading electronic stores nationwide. Royal, affordable luxury.
6: In the kitchen cooking rice
7: with Mama Dog.
6: Chicken in the pan looking nice
7: with Mama Dog.
8: Keep your voices down.
6: Smells yummy. Everywhere smelling so so nice
7: with Mama Dog.
9: Our neighbors will soon come and start knocking.
10: Good food starts with good oil. Mamador Oil brings out the delicious flavor your family loves. Mamador Oil is available in stores near you. Use Mamador Oil today.
4: Flash. 105.5 FM. The best and the best.
11: Agbefe special ni Splash 105.5 FM. Ogun akoko radio adani.

0: kaabo pada sori eto wa agbo ife special nigbati an palanti ale kan wi pe itoju opo lawujo wa bi yohun ta le wa o se pataki
1: o se koko
0: awon kan fe ma fun wa lesi labele to se pe mi si olorun o ti fi han mi iru awon eyan be wa nso wi pe to se bi won ni mole bi ah se nigbati opo ba wa ti ba lele ti lo abi awo lo ti lo se bi mole bi awon eyan be lo ye ko ma toju opo yala opo binrin ni tabi opo okunrin awon eyan wo be wi pe ah ki la wa npe ra wa pe isokan ninu mole bi ina la fi nsaye sugbon bi temi nlo gan ni pataki ni pato lori oro yi ina ni wi pe ta ba wo bi eto oro aje se ri lorilede Nigeria ni isin e ri pe kaluku won tiraka won la kaka ni idojuko po ipenija oloja anti rere ibi ki olohun ko ma bo kaluku wa lasire ni
1: ami owo meji gan si nse gan a si nbe olorun ka to wa so pe
0: ko ti ri ba ti fe
1: beni a si nbe olorun
0: se pe keyan tun wa lawo eyan
1: beni
0: ti yo ma toju ka to ma tesi waju a fe keyan meji tabi meta pere won ba wa da si oro itoju opo yi ki lo sele sa wa le so pe tori eto oro aje ti ori bo se ri tele tele nigba die seyin ina ni o je ki awon eyan ma saanu fa won opo obirin opo okunrin tin be ladugbo ka ba ti wa pa yen ti awon loselu to se pe asiko ton ma wa oju re opolopo awon eyan ladugbo nilu nileto nilu lanla ibe naa ni ansumo yi ki lode ta won loselu gan ton le ma gba iru oro awon eyan be ro kon ma munu won dun kon si ma toju won ki le lero po fa ti eleyi o fi lo dede 0706 9 4 9 3000 3000 esi le gbianju number mi 0701 0701 447 447 57 57 70 e ma ka le o
2: e ka le o
0: e le o ta lo soro ni bo le wa o gbogbo le nko o
2: a dupe fọlọ
0: olorun se
2: o
0: Alhamdulillah, praise the Lord.
2: Allahu dilade.
1: Amen.
0: Isa le moruko yin adugo lewa. Ilu o le tin soro. Ah, bo lo mi o.
2: Adu emi wa daada dupe.
0: Adupe lowo Olorun.
2: E seun Olorun ni
0: tupe wa ki. Ah, mommy, e si so fun wa pe baba muludun baba ti lo
2: ah baba ti lo
0: ah o ma se o ki le ri si oro ta nso nipa itoju opo obirin ati opo okunrin yi nibo lo kudi e ka to amis ma
2: e ti o ti e se ye ife ye na la nbe lo ki won ma se fun awon opo tori wi pe inu inu ati gbo ko ti ku gan ko ni agbara ka ati le sise kankan
0: ah e mo pe ojo ti pa ke mo mọ pe e kin fi eto wa sere inu mi dun lati ma gbo hun yin e se e je ka tun fun elomin ni aye 0701 0701 0701 0701 447 447 57 57 70
1: 70
0: eni kan ti wole
1: Hello.
0: Ekale o. Agbo fe special splash Latin soro ni felele mbadan lorilede Nigeria. Ekale o.
3: Ekale o baba.
0: Ah daddy.
1: Ekale sa o.
0: Kwa taro. Ibo le tin soro. Ilu wo le wa
3: adugbo.
0: Ah intakede mi. En le sa. Ami o kile ri soro ta nfa la
3: tinko.
0: Ami daddy.
3: Hello.
0: Mo angbo yin dada sa. Ki la le se soro yi angbo yin se gbo wa ni.
3: Hello. Hello.
0: A tin gbo yin dada e ma soro soke nso. Hello. Oda.
1: Ti cut.
0: Oge. E je ka tun number yen pe. 0706 Ta wa nti bayi ayi nko de en to ba ni a en to ba le lu bo wa pa o wa pa o npo e ni bayi ko se mo olohun sa ni ami o e se gan e se bosun a lo se ka polu oja gan e se ti gbo sa aha un ton fe gbo nu won ti gbo won e ya lo se eka okay enikan ti wole hello eka le o e to ba ti setan ja lo se eka polu oja owo ni koko lai so wo Vai, Jussi. É chegar.

0: yakabo kwa da sore to agbo ife special nikan yo molu abi splash 105.5 fm 11 fun bala o felele ni badan eyin eyan wa te wa lori kan ni bani dore agbaye ta mo si facebook ati tiktok aki yin o gbogbo awon kan te ti ko repete sibe yen na lati ri eku ati leyin gbogbo gba eku ife eku be se ntele wa be se share
1: ten like
0: be se like ten fi ero kan yin sowo sibe be la wa na ri tinu wa si ndun ife lo nje be olorun ba oni pa na ife
1: amen
0: ife tin be laarin wa yo ma gberu si ni eyin eyan wa so ibi ta ba eto de yi a fe lo si abala keji ninu oro ti a ti se ipalemo re fun ti ojo oni eyi ta pe akori re ni nebo afini niran biola adekan bi ton ba so pe nebo afini niran kini tumo re
1: ara dudu eni ta jo n gbere to je pe a sa ma wa ko sa ma toja Inti to ye pe iyan sa ma fi soro a sa ma se
0: Abiola Adekan bi kini kan ni oye mi nigba mi iyan le lo re ya ile gbe
1: beni
0: ni odo landlord kan tabi landlady kan
1: beni
0: ko tun wa je wi pe elomi na o tun ya ile gbe lodo landlord ati landlady to wa je pa awon mejeje ati awon molebi won ma se konta dingbon sira won so ye ko ri be
1: ko ye ko ri be tori pe ko si fe na ni
0: nigba mi kedere odidi balele tabi ya lele won le kole si adugbo kan
1: beni
0: bi robadan gege bi apere to de je pe atohun atoko atohun atiyawo atawon omo na ma gbenu ile ti o si ma san owo ile le lori lododun
1: beni
0: amo to wa je pe awon aladugbo ti won jo n gbe ladugbo won e fe ri mi ara won lakitan o se ni lati ri be bawo lo se yi o si
1: emi ri pe ko si fe
0: so owu ni abi ko si fe
1: ko si fe ti fe ba wa nbe won ni ri owo a ri ni ri owu bo tori pe ko si fe la se ri pe owu wa ni bi bayi
0: ta ba wa n soro nipa nebo afini niran un to wa sele nu eleyin ni wi pe baba landlord o kole to je ile ti e si apa kan ni apa keji o wa ko ile nibi to gba awon mehaya si to se pe flat labala kan labala keji abala keta sugbon nigba mi baale ile abi ka so pe landlord to ni ile ohun na to le ma gbe pelu eni to gba sile
1: beni
0: ti baba landlord ti o tun ma wa se saka fa won to gba sile ge bi apere kini ka ti so ti baba landlord to ni ile to wa lo re doju generator re laleko ibi ti baba ati ya yara ti baba ati ya ti n sun debi pe omo koko ko le raaye sun n se lo ma ma ke to ba ti n gbo ariwo generator o se ni lati ri bee se a so pe owo lo n gun baba landlord ni abi mama landlady toro fi wa ri bahun
1: emi na
0: tun wa momo lo ri gbe generator koju si ibi ti baba ati iya to n sese bimo tomo ma wa keto logonjo oru iru ife wo le leyin
1: eyin o n se fe o fi
0: han ki la le pe
1: o fi han pe owo ni o n fi owo han pe won ni owo mo ti gberu ile kan be yen na ri to ya yi pe to ba yi radio soke to ba yi radio soke wahala ni sugbon to ba dale landlord mi a tan generator gbogbo ni ile oni ile gbadu e de gudo ra generator
0: iro n to ba fi le mu baba landlord tabi iya landlady lati ra generator ko le ma ni anfani lati le riran lale rokoso o ye ki eni to gba sinu ile nu flat to gbe fun na le ra generator
1: ayo kuro nu ile ni
0: ah ah ko ye ko ri be
1: se
0: bi olorun lo bo baba landlord ya landlady la siri to fi ra generator a de ti wa dupe ni isin wi pe opon ti sun
1: solar
0: energy ni gbogbo aye nlo ni isin
1: beni
0: oda na mo fe ka won eyan to ntele wa mo kan tan so yi gan asiri to wa nbe asiri to si wa wa nbe eyin te ntele wa lori eto ya gbo fe special ina ni wi pe se ri ododo oro ko ni so pe ka ma so ohun emi o mo to de to je wi pe baba onile yala lokunrin abi iya onile lobinrin won ma saba fa wahala laarin ara won se opolopo awon eyan to nteti bele je gbo wa ni ale oni se o mo wi pe ibi kibi to ti lo re yalegbe to sin sanwo rent lododun abi
1: ben
0: ati ibi ti landlord re na wa te jo ngbe se mo pe ajosepo ti nbe laarin landlord landlady abi landlord ateni to gba sile landlady ateni to gba sile ajosepo re o ye ki awon mejeji ajosepo won ye ko dan moran ni
1: ben
0: tori a le fi wo ilu ti kaluku won ti wa wa si ilu la la bi ro badan yi
1: ben
0: bo wa ni nkan yen ti wa da wahala sile abiola
1: eh mo pe awon landlord asi landlady mi nigba mi won ma show pe a emi ni mo ni le mi o to mi o
0: se pe teyan ba kole to ni le ki ma gun yan garagara ni
1: o ma gun awon kan o
0: eh
1: o ma gun awon kan a ma so fun yi pe ase tin ba so ni ko mule o fe o wo lo ko jade nule won se fe mo boya ase ta won pa o boyo ba eni ton ton gba sile mu o won fe mo ra
0: biola adekanbi o mo ti opolopo awon eyan wa o mo ni ni pe eya koko gbagbe ibi ti kaluku ti wa adugbo to ti wa ijoba abile to ti wa ipinle to ti wa ni won gba ti eyan ba ti ri ibi kan fori pamo si
1: beni
0: ni ilu kan o ye ki eyin mejeji baba landlord iya landlady ateni ti o ya legbe lodo won kon le wa ni sokan
1: beni
0: tori pe ton ba fi ife to to ife aisetan han se won sese ma wa lo so to nsele ni badan ni ilu abinibi ti won ti gbe bi won bi o
1: mo ri landlord ko to ni friendship lo ma bring a content oni so
0: content abi content
1: friendship lo ma bring a content
0: ibi da so de o ti ye mi bi pe ti wole wode ba ti po la po ju arifin ni ma pari e abi eh o ye mi kila wa le se siru konta di ngbon to ma nsele laarin baba landlord ati eni to gba sile iya landlady awon na tun ma mommy eyin le ni ile yin o a le so pe eyin na ma nsasere ge wa kan be yin ni o e dakun tori olohun ika o dogba fa
1: ika o dogba ko je ki fere ko joba to ma sile mu awon ton gba sile gege bi pe awon la won bi won awon ni won bi won abi aburo won ni so o ma
0: oro onile pelu ayalegbe je wa so kan fun biola kibosun to se tan o lagbara po nigbati baba onile baba landlord to maye le fa won to gba sinu ile to de ngba owo ile lowo won sibe na konta di ngbon ede ayede ija o le salai mama sele laarin won
1: beni
0: debi pe inu wa nbi baba olomo titun tun fulu alejo aye ati iya to bimo baba landlord o wa mo gbe generator o gbe generator si eno ona ibi ti
1: baba omo
0: ati iya omo ati omo tutun jojo lo to wa be awon ayalegbe o mo bo won se so fun baba pe a ki n ro orun sun tile o fi mo baba
1: won ti se tan ti ko
0: alaye ti po ju o adijo kan bo so na ma gbo alayede o adijo kan ngba ton mo ton se mo won ti mo pe to awon ma fa bebe fera ni tile o fi mo o
1: abi
0: lo ba di lojo kan ati baba onile to je landlord ati ya onile landlady no ba lo fun isoro eh jo mo isoro tanwe o mo ton je isoro abi
1: amo
0: eh eh no ba lo won wa fi awon omo meta sinu yara won ba ti le ku mo won ase ngbodi owa ago kan loru ina ijoba ba de lojiji para para para pa ah leyin seju maru ti won muna de ti gbogbo yen se up there for opolopo ti e tin sun ladugbo o ni kilo sele
1: kilo sele
0: lo ba di pe e fi wa ru wa ni le keji le to je ti baba landlord ati ya landlady ko si si awon to wa ni to je mi haya won omo boya awon omo nbe ninu ile won kan sa nri efin to nyo lati
1: inu ile
0: inu yara ni ah ere ni awada ni efi de npo si o de npo si ase un to sele ni pe won tan ayonu sile won tun wa gbe sori aso o ti won jona ni baba ti won gba sile mi haya lo ba lo pe awon ara adugbo firi jagan won lo sunu ile landlord won sile kun tipatipa won bale kun je lati le dola awon omo meji ti ina ti fe ma ara won efin tin so soke be na la won landlady landlord ton mo yi won se dola awon omo baba landlord ati landlady nu on ba ko awon omo wa sodo won aro kutu ni baba landlord ati yawo e landlady bade won wa ri gbogbo bi efin se ba nkan je lawon ara adugbo so fun pe lo balagbaja o opolope won o ni o je ka won omo yin jona sinu ile o ti o ba wa si fe laarin wa bo la se se si
1: ko si omo ya kokun na ni
0: abe wa ri nkan la se so wi pe ibi ti kaluku ba ti n fori sun si ibe ni ile re o e ma ma ronu pe tori biba ina ti bi mi ilu kan ile to kan ni ibi teyan ba wa ni ile re o e je a ma se daada sira wa bosun se ka lo sibe yen o se pataki popo e ba wa gbe laruge e se besoke.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi loni ojo isegun. Today is 25/08/2026 gbogbo le ojo ke dogbon osu kejo lo nlo yi bi awada bi ere osu ina ndagbere gbogbo eyan omo olohun e ma dide bo e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi onipekun ewa oba to fi mole sasobura bi aso ah oni lojo Tuesday ojo isegun gbogbo eni to gbo mi bo se ndide bo mi pepe emi awon woli yo segun fun in the mighty name of Jesus. Avesin kankan si omi elekejo lori YouTube lori Facebook lori TikTok ba se n gbaradi fun convention awon odo langba Jesu ti o bere ni ojo Thursday isin tola isin to yato hanhan ni mo nbo e ma bo ni bi pepe e wa kunle wa do bale enikan ni ta lo ndun yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gba gititun ni ilu Ibadan pepe yo pomo lori YouTube TikTok mo nbo engineer e ja jo yin Olorun ba se dobale daddy se ti dobale mommy se ti kunle

dupe eti e e wa yi sotun e yi sosi eni baba titi lai ni mama dupe lowo re iwo lologun ajobo iwo ni patapata pari ola iwo ni gbingbin ni ki awuwo ma se gbe o se gan o mo dupe lowo e fun aye mi mo dupe lowo e fun aye awon omo mi edumare gbope mi ogo ni fun o jesu gbogbo eyan omo olorun e wa dide nle atomode atagba oni oni 2508 ojo ke dogbon mi mo boye le jajo ki hallelujah nla meje ati ogo marun nibi te ba tin ke mo ke si gbogbo ona bi to ba wu o bo se nke yan ke si sale ke soke gbogbo be ni owo ti lu jade fun o ibukun o jade fun o ni gbogbo abala yen. Somebody stand up and shout seven hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo marun, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Normally I'm a no shahaladash. Bi e ba gbagbe aside oro kan lana ti mo so nibi ti owo re asi. E je menu mo ko to di pe ma gba testimony bi meji. Gbogbo eyin omo Olorun patapata omi wo pe number 8 o se ila lo mi mewa. Oni kan si la fi we a se bebe to ba ti di ago mefa abo e pade mi lori Facebook lori YouTube ati lori TikTok o dekunle e Epaphras la ro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi live neat and direct o dekunle e Epaphras wuli lori afefe o ri mi kan lo si o dekunle e Epaphras wa lori Facebook wa lori YouTube e follow mi ago mefa abo ago mefa bo 6:30 ewo e mo je nde na penu e je nsi de bayi gbogbo eyan omo lo ni ana mo ni ke mu owo kan dani owo yen ni mo so tele si e tun mu dani loni ma tun mo gbadua si se wa ruwo te mu lowo yen yin le mo fowo kan be ba se njade edidi toni ni yen nigbo ba wa di ola ni wema a se kini kan ti an pe ni money impartation eni kan ni money impartation emi o mu owo kan to tobi ma mu dani ma ni owo to mu lowo ye wa wa mu wa o wa ma fi kan e tun lo fi pamọ o ni na so ri lo sey bo se fe jade lo sui to kojo meta yi pepe yo pomo angbara adi le ni o ri ti o tele we are doing the impartation eni gani wo li esi ma so ru we ma so ru mo nbo mo nbo mo nbo na gbogbo eyin omo Olorun ni ana se mo pe mo so tele si owo gbogbo ojo Monday bo emi Oluwa ni titi ti o video ojo Thursday la mo si yen because ati fe kun August

0: be ti emi en be lai owo to mu lowo yen mo ni ko sise fun o in the name of Jesus tin ba ti waju adua kan wa foke ni igba meta wa fi si ami to ba se wi bi oluwa so ninu we Agai chapter 2 verse 8 only sliver is mine gold am mine emi mo ni wura ti fadaka mo pase fun oba ipe lato ni lo ko rowo saye in the name of Jesus Christ foke ni igba meta mo duro ninu majemu anu mo so tele ni igba keta owo to mu lowo yi loruko Jesus wa ni lowo ni wa ni lapo ni wa si ni ni bank wa gbe to daju number 4 bo se n foke ni igba meta meta loruko Jesus wa fowo gbe nkan rese owo yi lo pa awon egbon re wa lowo mama yi lo pe awon yoku e wa in the name of Jesus gbogbo eyan wa kipe ma rowo saye ma rowo logba
1: mi o emi na ti le ri o baba mi mo dupe o nitori pe ipe yin o je fun emi na ti le ri o olorun baba mi odekunle epaphras olorun arugbo ojo olorun jesus city olorun comfort life mission mo dupe o latugba ti mo ti n gbo yin ni aye mi ati dile mi ti yi pada ibi o pa wa mo o a o tawo na mo a karaka mo o nigba bede baba awa si jesus city on to dem to je ibanuje okan mi nigba yen ni wedding omo mi ta fe se ati july lati ngbe ti o si owo nigba ti mo de jesus city mo kunle mo gbadura olorun ma je ko jo ti mi lori gbe yawo omo yi nigba ta pari program baba ta wa sile igba yen la to se dajo wedding yen a fi si inu osu kokanla to my great surprise lotun lo si owo n jade ibi ta ti e lero pa le se de ase koja abi olorun ba wa se o ran awon eyan si wa won ran wa lowo ase o koja oye wa lo o wa successful ase baba mi mo dupe o mo tun wa so lojo yen pe ti yawo omo mi ba le ru layo to ba le so layo ma wa dupe ma wa yin olorun logo iyawo omo mi to wa ninu oyun o ru layo o so layo omi 77 ti mo mu wa lati jesus city ati ororo yen mo sha make sure pe mo seku die mo wa ro mi mo oni mo wa fun mi nigba ton pe mi gan ko wa lo hospital igba ti mo debe mo mu ororo yen mo fi pa ikun e mo fun ka tori bi 15 minutes bi lebo ye bo se bere si ni constant ni yen ko du 15 minutes to fi bimo baba mi mo dupe o oju oni ti yin oruko jesu pe yin ko ni di pe ana ifamororoyan yin oni gbe e ni fo mo sise iranse e ni faya sise iranse toruko jesu o dupe o lowo ipe yin ipe to fi ni lokan bale ni ede to ba ti mo ipe yin ifokan bale ni won ni comfort life mission ni looto tori ko se ni to ba wonu ipe yin ti okan re oni bale ojo olagan ko ni bale ru mo nitori pa tojo ta ti mo yin lati mo wahala mo lati mo ibi mo ipe yin ko ni dipe na olorun ase yin larugbo woli o Jesu Oluwa wa.
0: Ti e ba gbagbe mo ti mu iwasu kan bo. Gbogbo eyan omo Olorun jake jado. Eleyi ti mo pe ni iwo ki solo si. You are not a poor man. And that is the message ti mo ti ni ma preach fun odidi osu kan. Bi n ba pari e, osu ti fe toni si ma tun mu ni osu ti n bo. Gbo ma jemu kan. Ko si enikan ti n gbo program mi. Ti n tele gbogbo ti mo so yi. To tun le ba won ra mu. Mo ti ni gbogbo igba to ba n gbo program bi igba to n lo school ni oni o duro digbi ninu re. Christianity is not synonymous to poverty. Emi Christianity igbe aye wa mi mo oni kan se pelu osi e je n pase gbogbo eni to ba gbo mi omo bi to wa mi omo bi to duro si bi oluwa se n be ti emi en be laye ori ti eni egun iran yo ti dopin won ni soro egun iran mo lori nitonu ti e ohun ti won mo kigbe ni ibukun iran iwo lo pile ibukun ile baba re sami ko gbe to amimi bo nbo e je nsa re fi ile idato mi
2: baba mi o ipe yin o pe mi nigba kokko mo wa si program yin ni ikotun first service gba te e wa so gba ta setan e wa so gbe ka san ore ma jem ah mo san temi o nigba ti mo dele bayi oja ti mo nta double double bayi ni mo ta ọsẹ yẹn ní ọjọ saturday mo kàn ní lọ polówó fún kọsítọmà mi kan ni bó ṣe bèrè lọwọ mi pé ọjà tẹtẹ ń tà freezer ò lẹ fi ń tà mi ò dẹ ní freezer fridge tá à ń lò nílé mo kàn fi manage ẹ ti mo fin ta oja mo ma ta pomo mo ma ta tilapia mo ma ta ipeya mo ma ta mo sa n ta won kan ti enu nje mo se so pe mi o ni freezer niyan mo se so n pe ah te ba ni moto e wa lo gbe freezer ni ibi kan ni ojo sunday bi mo se lo gbe freezer yen niyan freezer double door ireti mi lero lọlọrun se ire ojiji ababa mi loruko jesu ipe yi oni doko ipe yi pe mi o olorun ade wa pelu yin a wa pelu idile yin loruko jesu
0: nice segbon ti yan wi ire ojiji mi mo bo yo le jide to le lo fe yin ti bi gana won re mi si oni oni mo fi so nkan owo lodun ni julaye ayi loluwa wi gbogbo eyin te fe yin ti to mu owo dani ire ojiji anu ojiji latowo olorun ti ma se nkan lojiji badume ku apa haladesh se toba haladuwa mo ran si oni loruko jesu oya gba gba gba mo fe yin je gan na yen bayi gba gba gba in the name of the Lord Jesus Christ. Can you imagine mama yen lohun inta ani e fi nkan mo wa gbon tin ta mama eje opiya orisirisi awon nkan yen ni lo kojo tin ta nti e ibe ni ti ora mu won kan je mo wa so nkan kan kini di ti olohun fi fe ko ni oro kini awon idi to fi gbodo ya olosi kini idi to fi gbodo lowo gan eje nku la mole baye why must you have money kini idi to fi gbodo ni owo let me tell you some of the reason why you must have money idi to fi gbodo wa nu awon ti o loro e fowo yin meji gbara won bayi ga ga ga baba mi ma wa lara won loro number 1 you need money so that you will be able to fulfill your mission eni kan kile wi yen o nilo owo ki ran re ati ise re in to fe da ko le ba se your god given purpose on earth requires money to run eni kan kile wi yen so yi iran tolorun ni fun o ero tolorun ni fun o in tolorun so bi o wa da laye o ni lo owo ko le ba da bi o ba sowo idakuda le yan da e mo ye awon ti an ni ran ti an ku lai logo eni kan ni ki ale nso yi you need money to achieve your goals o ni lo owo lati le gbe gbogbo erogba re lati le je ose iru ya yen tin tapo mo tin te piya tin teja odo so ba se wi pe ko nbo ni o mo ko si ope lo pe anu ati owo olodun to wa ti fi no wa gbe freezer nla o lo loju meji nlo lo gbe can you see that ai mo ye japa to fe jase to wo won ogun oni mo fi si o tin ba so di meje to fi nilo owo ma wa so be yan se mo ni owo o doju iru e ni pe mu nkan kan mo ona kan wo jasa mo joko pa ko mo sunku ai mo ya won ti an ti lo won a je unje na loni bayi a je bi gbogbo enu so to ba fe do lowo to ba fe mo jeun to je pe ko kan mo ji ko mo jeun ko mo fa won mo e lo nje ise kan ni o mo se sugbon to ba fe wa ninu awon ti an loro ti an fe mo fowo sanu elomi to fe wa ninu awon lowo ti fowo sanu o fe wa ninu awon to je pe o fe gbe iran re lo bi giga o fe yato si awon to ku se fi gbogbo enu so ise kan o le ran eni kan bi bo abere lowo Dangote se se kan Dangote nse ni se ba ni Dangote cement kilo data to wa ni Dangote flour kilo data to ni Dangote spaghetti Dangote salt gbogbo nkan yen lo ko mo why ona kan owo ja oja gan ona kan o de be e je se bayi kini di to fi nilo owo you need money to actualize your dreams eyin te ba ni ala lati lo sibi giga owo ni o bon ti mo fe wi if you must make impact and leave this world better than you met it you need money to ba se wi pe wa fi nkan re le nigba to ba fi aye ile o ni lo owo gbogbo eyan wa dide rin lo waju ko rin lo eyin baba mi o yonda owo fun mi olufe ibi tajua ti waye niyan you will just pray o si mo di to fi ngbadua eh aje bo so ti gbogbo awon yen le na bibeli ni bi ona eniyan ba wo olohun yo mu ki awon tare ki won wa lalafia ise ti aran mi si oni pe ebi oni pa enikankan yin mo and in to nje ma fi owa won eyan se ni awonu bonu oni pe ki won na o le wa challenge ko le ronu si pe ekun oda nkankan si sasewo yo yo le lojo waju olohun bo ti nkan ba japo nu re tan agbara re oni gbe eh ka ma jale won po kan olufe ka ma lo jibiti omo yawu kaakiri ekun ola ni ori gbogbo nti nbe lopolo re to wo pe yin o le make e lai lo jibiti lai lo gbogbo ogba yi nike olufe to ba se pe gbogbo nti nbe lopolo re delete e tori wahala bo bo mo le fi gbogbo enu so pe o le make owo mo kokon so di to fi ni lowo and je se bayi wi pe ministry will be difficult to run without money owo ise iranse gun le ti oba sowo ninu we oniwasu 10 verse 19 only a feast is made for laughter and wine is made for merry only but money answered all things owo ni dance on gbogbo eje ngbo ti mama iso inu mi si ndun eja wa wo boy owo ni o se to se nu aye re abowoko
3: ka ro baba mi o baba mi e ka ro o oruko mi lagbe ke mo yin olorun yin logo nitori pe olorun yin dara si mi mo dupe lowo olorun fokun atagbara to nfun yin loruko jesu koni reyin loruko jesu olorun a ma tokun yin se yin ati mama olorun yin pe mi tori ko se ni to juwe radio program yin fun mi fun ara olorun lo juwe e fun mi mo si dupe lowo olorun tori pe o n gbo adura mi nibe olorun so fun mi pe ki ma gbo pe leyin ni ma ma gbo yato se leyin ti mo n gbo mo si dupe lowo olorun ni ka gbadura ki nkan tuntun sele ninu aye wa mo si dupe lowo olorun oko mi ra moto tuntun fun mi
0: nice gbogbo le ki nwe ra moto titun aye ki dun nigba ti o ba si owo se nse bayi you need money to take care of yourself you need money to take care of your children o nilo owo lati toju awon omo re ifu lati toju ara re gbogbo yen wa dide nle so owo to mu lowo yen fi lele wa wa mama joko lele wa wa bi oju re soke baba mi mo ni lowo ni beli ni olorun re olorun temi na nsin o lo lowo eyan le lowo lai lo run apadi won da won ti en wa su aye nike emi na ti wa nbe ri ti won ti so fun wa pe en ba lowo ni dejobo run afigba mo aye Abraham aye Isaac aye Jacob olowo gan Jesu o ndi talika ka wo le ba di olorun ni bi oju soke si baba mi so mi do lowo fun mi ni owo si oju mi si nti o so mi do loro se inu wasu ma si loju gan o e ti mo wa fe fi kun gbogbo eyin odo Jesu youth for Jesus our convention for 2026 ipago awon eje so bayi wi pe ipago awon odo Jesu yo bere ni on the 27 that will be on Thursday ojo Thursday 27 titi wojo Saturday ati ni gbogbo Sona Church ni o ni Jesus ti last di pade 27 28 29 ojo Thursday Friday Saturday ni igbara di ile fun birthday wo ni odekunle Epaphras amon pe yen ni Olorun ojiji festival special Olorun ojiji festival special ni Jesus City but I can so yen on the 7 and it's going to be mighty
1: eje
0: n tun bo nti ayen so e wo binu e se ndu
3: o ra moto tutu fun ojo bi mi gan lo ra fun mi mo dupe lowo olorun pe yin pe mi o tun mu mi lo le dubai mo dupe lodo olorun nitori pe o dara si mi in lo le obari o
0: to gbogbo le ki won emu ya lo traveling ki won emu lo dubai e wa wo binu ya se ndu ni dubai o ni mama yen lo o ki se pe ando gbadu awon kan lo gbadun ni won lo flenjo oko won gbogbo eyin mama edide oya bi owo soke oluwa fun oko mi lowo amo boyo feran oko e bayi eyin mama be gbadua e loko mo akobi re awon omo eni o gbadua fun oluwa fun awon omo mi lowo iru awon adua bayi o ti gbadua awon aje o ti ye ka je ri oku tan o ti gbadu ogun owo ni bibeli ni mo da un gbogbo bibeli ni nti o ba le pese fun ile ara re I like gbagbo san julo enikan ni bo niyan wa 1 Timothy chapter 5 verse 8 eyin olufe ni gboro ya yen tan e je nbo
3: o si mu mi lo olorun lo fun mi ah ipe yin pe mi gan ni o loruko jesu ko ni re yen esi ni diwo li ana mo dupe lowo olorun ori oke yi ejo baba mi o akoko na mo fe ke tun ba gbadun afoko mi ijo ti mo ti fe ah olorun lo fun mi ife ipo o ko si ti mo fe o oko mi o se fun mi ni o e ba fa du ara lowo Olorun tubo ba ba mi lore mi e kolorun ba fun lokun atagbara e ba mi gbadura fun kise re o mo wale kolorun tubo mi gbe lo bi giga kolorun ba mi gbe lo oke okun tori mo pe to fin se daada ni bi baba do doke okun yo se daada ju be lo e ba gbadura fun mo nife oko mi o nife mi o koda o nife mi ju bi mo se nife re lo
0: eh gaskia oro won mo nja so pe enikan ni gaskia ke iwo na bo o nife mi ju bi emi gan se feran re lo ti obirin ba si ti le suspect yen lara okunrin ko si bi tokunrin yo dede mama yi on gbo mi adu oko re ti gba e nlo lu oba ko si nti o da yin duo afiti mi ba se wodi katayada e ba ku amenasha to bahala orun si ona fun oko yi olufe ise temi se niyan to ba se pe tori ise ti mo se ni o fi npe mi lesu o pe mi mo wori je so bayi wipe without money man become a project for other people to handle them bi o ba sowo o ti din tawo eyan mo fi gba si gba so je se mo le ni igba meta ma lowo ma toju omo ma toju aya ma toju ile mama emi omo ti wo toju o se n wa so bayi to ba lowo gbogbo omo ti o talika ba bi irinse olowo ni eni kan ni e tun so gbogbo omo ti talika ba bi irinse olowo ni awon ni omo so mo odo olowo awon ni e wo bi awon omo wa se n lo dubai ti won lo o se bi se gidi kan won se nbe won lo ma won lo lebanon won lo fi won si eru buku ni awon ilu yen irinse ebo ni opolopo omo wa se omo ri oni se mo wa notice e pe without money oh insult is inevitable insult will be many ti se ni abuku opo ti o ba sowo without money man is merely existing not living wa kan wa ni o ni mo gbe ile aye aye ni o mo gbe o e taka meje seyin moko mi kan ni mo gbe ile aye aye o ni mo gbe mi emi ma mo gbe ile aye emi ma lo aye aye o ni lo mi se ri ni ola Wednesday nigba te ba wa nbo owo ti nbe lo yin ti mo ni ke mo mu dani e mu te mo ni e mo so tele si laaro laaro e mu dani emi o fi owo kankan that is what they call money impartation o su ti fe tan o ise meji na la si se ni ola so nkan meji le n ba bo e to wa da ju be ni pe ta ba tin pari why ninu ise mejeji ma mo se deliverance fa won eyan ba se mo se ise alakoko bere ni ago mejo abo igba ti o ba fi di bi 11:30 a pari a bere se elekeji ni ago merin e wo mi ko si bo se ni ri owo loruko jesu christi eni to ku to jinde wa ara anu ba se nso nkan fun o even lai si owo iwasu to nbe o le gbo so mo po owo lo fi nbo abakan wa sori radio eni kan ni won sogun ni eh won sogun aworo ni lawon eyan fi nlo be ko ba se yen ni gbogbo babalawo ti ko gbogbo ero Nigeria sodo pai lo ba da shanto bahala lati seju yi lo wa ri aje jeun anu yo si kan in the name of Jesus olorun ojiji mi si awon eyan anu ko mo ba yin lo oko ri o da si o awon mo ri o da si o eyin obirin o wa yi wa gbadun ni o si gba in Jesus name gbogbo eyin omo olorun pata le mo mo ru ebo baba Jimmy no taja odun mo mo pe bi gbogbo eyan se awon bi 5000 ti won fe taja odun won a se mu iwu bo iba se 2000 iba se 1000 iba se 5000 olorun jo je n ta oja odun mo fe ba won taja atokere bayi lo loju jiji ti mo mekun sun atoke bayi le ni to ba fe taja odun ti bere si kosi se gbogbo ti mo so si o leti olorun gbo yo mu iyato wa ma fun yin ni account number church ewo gbogbo eyan omo olorun ni kete tin ba ti fun yin la account number mo nlo sori YouTube TikTok omi number 8 be ni a se lo be na lori Facebook pepe yo pon mo sa olorun o ba ngbo laaro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi live neat and direct odekunle epaphras wuli lori afefe ori mi kan lo si odekunle epaphras wa lori facebook wa lori youtube e follow me ago mefabo 6:30 e je ki se bayi account number ti omode atagbo san ore won sire 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank biyan ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade eyin olufe eyin omo Olorun ti won bi loni da nibo le we wa kunle eyin te mark wedding anniversary yen yin e wa kunle e kiyesi bi nkan se nlo Olorun o ba ngbo iseju mi lo se dolowo bi won ba nkigbe pe iresile wa iwo mo kigbe fun won pe gbesoke wa ni president wa your excellency governor wa your excellency Nigeria gbo enikan ni mo be si a testimony mi ejo loud ko clear ko need lori number 08081716566 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you
4: nisun olejo ara ntoka ni mewa rebo latodi orun ni abi ni bi o se fi wa o se Splash 105.5 FM your Washington IB radio
5: Washington IB radio
4: Splash Eddie Kota radio 105.5 FM 105.5 FM Splash! Numero uno!
6: Splash! 105.5 FM. The best and the best.
7: You're listening to Splash 105.5 FM, where integrity meets innovation.
8: Here comes the African giant.
7: Sitting comfortably on the throne as Oyo State's number one radio station. Tune in and feel the vibes of excellence.